0: kukukata ne simba sumo enonga tukutuku eze kuyamba wakura mkutare abarimi kuna abasubuzi anti yeti katemanyi pick up tukutuku zino mwenye sisi bibiri sisi bibiri atano ne sisi bisatu ngakulikeza single tire ne double tire osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance no mulete mpola mpola pichipichi za Simba Automotive zili limited ziliko uchaji ngile simu yo omuto omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite Nestle Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba kwile ku 0705 anamunya asatu musatu nsambu munya oba 0705 ngaga mubiri abiri munya anamukaga oba 0700 atano musambu nsambu mwemu chine mukaga Simba Automotive zili limited 360 degrees satisfaction
1: amanya nzeru cha Frank ni mzadi wa chisoso parents primary school na kinyesi sanyunga mtini banku videnti banku de school fees na sose bi wakanya nebe narabi bendagize nesoka nina benamba jivako seza watu ujuga mandi tepewa laba feri jiva sindika aine basa wa sumi wa chisoso parents na mku vile simu nenjonge lukaka santi wa biadala
2: Choche njini, wangu ya school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo, gari no mukiso kuangula vani, kone virabe virala nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo.
3: Ubadochi manjo kuyungo Uganda, chigazi yebi enfunayo. Yobadochi manjinti, okusomera mune dua, yenga tachimanyi, Allah janukula. Atena awe, malaika nezi kusabira chechimu. Yobadochi manjinti, abachalo kusinga wasa jowunji, kabonilo kanko merero akatono. Zenoneso ngendara nyi. Inji, zogendo kumanyango efu ni debitao bino wa manga. Echitabo ebisumuluzo bya riziki. Echitabo obubonero bw'enkomerero, obunene n'obutono. Echitabo ebiseera, n'ebifomu anukulibwe dua. N'echitabo edua, esome bwangu oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna, byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa. Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah mukume. Sheikh Nuh Uthman, Abu Najiba. N'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah musasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino, ye Shura Imbu Kenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank kusiringisi enkumi biri zokka kubira omuwandisi Shura Imbu Kenya ku namba esimu 0702 16 chenda mwemu 2 musanvu
4: Taswa program
5: Mimbali special
6: kulluku murahin wa kullu rahin mas'ulun an ra'iyatihi amanelo ekitere sochimo ofunaizi wabunu Omar obuyitako Abdurrahman abuyitako ambulize ojali abuyitako
5: Nimbali special
6: buli ayina kyalonda agenda kubuuzibwa kwekyo kyalondi sibwa ya kirunda atya olwo adda wajjo kubuuza Omar nga amubuuza an ahlihi kuba atule mukyala we namubuuza ne kubaana be
5: Mimbali special, Mimbali special.
6: Obyali wadda teka. Chari anukula Allah. Ngabubuza ku Abdullah. Ngabubuza ku Abdurrahman. Ngabubuza ku Khaliswa. Teka. Anse kuyisawo.
5: Mimbali special.
7: Metula mbululira enamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo nga tugerageranya n'ebyo ebigenda maaso mu nsi.
5: Mimbali special.
7: Buli lwa mukaaga ssaawa emu paka ssatu ez'okumakya. Mimbali special.
8: Okuruga emihanda ekibuga Kampala. Okuhika munda mu byalo. Ahabizinga hamwe na heri ihanga uhurikirize igana musanzu katunyizi mwenda FM ekura eri omuntu wa burijo
9: buli lwetwogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
10: mikwano gye bennyininnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza
9: ebyewuunyisa
10: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa Muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikira omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
9: ettima
10: Samuel Odo enfa ye yali ey'obulumi ey'obugigi ng'ava mu bukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako yetugenda okutunulira
9: byonna tubikunganya etubikutuusaako mu program The Pearl Magazine.
10: Nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo, tutunulira Rosa Parks, Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo ena okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye.
9: Wano ku 17.9 Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. The Pearl Magazine, tukuwa ekitali kya bulijjo, togisubwa.
4: Taswa program
5: Mimbali special.
6: Kullukum rahin wa kullu rahin mas'ulun an ra'iyatihi. Amanenu ekitere sochino ovunaizi wabunu Umaru wuyitako, Abdurrahmane wuyitako, Ambulize ujari wuyitako.
5: Mimbali special
6: Buliaina charuonda agenda kubuzibwa kwecho chiarundi siwa ya chirunda atia uru adha wajyo kubuza Umar nga mubuza an ahalihi kubatule mchara we na mubuza ni kubana we.
5: Mimbali special, Mimbali special
6: uru yari wada teka teka chari ya nukula Allah nga mubuza ku Abdullah nga mbubuza kwa Abdurrahman, nga mbubuza kwa Khaliswa, teka teka, anse kuyisa wo.
5: Mimbali special.
10: Metula mbulu lila, enamula yubu silamu, kusongeze nja ulo, nga tugera ageranya, nebye bigenda maso monsi.
5: Mimbali special.
9: Mimbali special.
10: Mbiluwa mukaga, sawimu, paka satuwezo kumacha. Mimbali special.
11: Baganda bangi, gwa mwuriwa nabe nkola gana ya fenechi tabo cha Allah. Daletegeza kuangala mirembe munsi ngabangi tugezezake bisingo obungi tukendeze zengo ye tuleseke birevu tusibye mande lwa kuna bachala bebikiride tukubirizidwa kusaddaka ne tusaddaka wallahi nga Qur'ani tulibubye bitogerekeka chechisera wetuze webuze nti kunsinsi gazabanga ki era biche bintu tebirozo binne ndogenda nabyo amayumba bagalese chichiche batalese Allah baje mu offices gwatezi kusiwo liku promotion promotion kukuza kumulimu bikutawanya Allah jaba ntu mu offices chechisera twetuze tuze bujje enkolagana yaffe ne kitabo kya Allah na ddala muganda nga tamanyi kusoma Qur'ani siweka na wenama nyojisoma nga byosumeto manyiche bitegeza tonna soma Qur'an ekikulu cha Qur'an ekinyusi kyayo omulamu asiru warabu omulamu omukulu message bubaka musuratu Yunus aya 5:7 Allah gati ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum owange wenaiti bo muntu buli yenaiti bo muntu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum mufunya omukisa ne mujirwa okubulirira obo kubulirirwa nga kuveri mulezi wamwe Qur'an tajatubulirirange sigadde mu Arabu chofala abangi bwe tugisomye ne tutategera byetegeeza ebikolwa byaffe ne Qur'an gye tusomye byanjawulo Allahu akbar wali wabye unyisa nga Qur'an yogera birala nnyo tugisoma ku macha na chiro wallahi nga nebye tukola birala nnyo abasilamu mu byaza manyi tuli balungi nenga mulimu aya ina mu Qur'an ya jombi zo muntu obulyaza manyi njogere ki njogere ki bwe wabu bubi bwe nyini mwe tekikwa unyisanga emizikiti eja abasilamu be nyini abatava mu Qur'an amplifier ziba mbiuma nga mbiuma mweri kuliko ne kufure neno obulungi nga anatwala amplifier yasoka mu Qur'an nga bwabaza Qur'an tetutegedde bubaka bugirimu Allahu Akbar. Zentaro wakati wabaseka tene baseka. Ninga seka anga sume Qur'ani, ne seka anga sume Qur'ani. Olutalu andi baddewa. Nga innamal mu'minuna ikhwa.
12: fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dala dala nga aye yoseka wejini jasomye no wejini na ajisoma bonanga bategedde bye basomye olutalo wakati wa seka guni ne gundi lwaki Qur'ani ekikulu siru warabu message omuntu asobola okubuulirirwa aze wasomedde Qur'ani dala nga obwongo bwobuyina akkiriza nti oh wanombadde musobya naye fe avudde mu Qur'ani yateekateeka obuli azamaanyi yalina programu y'omwenzi bagana bange tubajje Qur'ani eyo tuli bagayavu bitagambika nga nabangi ne bwetubuuza nti Qur'ani kyeki mbadde ngenda kusobya nkutume ondabira omutabuliki omulungi n'ekirevu kye n'engweze nkendeeze n'omuswaki gwe kutu omuze ebbali ombuuza nti Qur'ani kyeki oliokola b'embirigo kakati bino byokola wabijjawa nga mulimu olina obijja baganda bange ebizibu byetufungamyemu n'okulaba nga bali mitawana emingi nkolagana yaffe na kitabo ekyo akoze essimu empya oba tivi nga mpya oba firigi nga mpya oba emmotoka nga mpya ajiwererezaako ekitabo ekinannyonnyolwa anaagigula enkozesa era n'oli bw'aba essimu ye ajagala ekituufu asooka kutunula mu kitabo ekyo ne bambulira nti essimu eno oluteeka ogikyajinga essaawa 10 nga teriiko era ekyo kyakola talina buzibu bwasanga na ssimu eyo ebbanga lyamala ng'atambulidde ku bye baamugambye kakati baganda bange ne Allah mbwenkanya abo yafulumya ekitabo akiyita Qur'ani kitunnyonnyole enkozesa y'edduniya fe tetwatunuddeyo era olina amalirira omumaliriza nga tinze nja kutoba n'ensi toba nyomala neyewanira muba n'ensi nze gumula bantu bye otobera bwerere si byakutoba gwe tunula wali okuli kye baggambye nga nva ku Qur'ani eyo bambi nsaba Allah asasire seka mutambala yatukulamu omulimu munene bambi sajjatu Allah amusonyiwe Allah atusitulireyo ne bamutambala abalala baganda bange Qur'ani njivaako n'ensonga bbiri esooka ffenna tugenda gibuuzibwako Qur'ani ffenna tugenda gibuuzibwako abaali bakoze ku bigezo Qur'ani tugenda kukola pepa zinnya pepa 1 tirawa nsoma ensoma ye Allah tusasire wano wanyini okuba omusiraamu omuzinda tusomere mu Qur'ani mutuufu ne bwaguma n'agisoma simanyi nti atuyitaku abayi kati Qur'ani eyo yensoma obusomi bw'oba osobola kulemwa wano muffe bw'aba Allah akusasidde n'oguma nga tebajjako kansomere ekijja kijja bo be bagimanye ennyo wallahi ogenda okuyinza kaffenna nga tukkiriza nti bulijjo onooyo seeka bulijjo bwakyo nsoma bwe tuba ne mbannaffe tetusobola kuyita Qur'ani nsoma yaayo olwo eri gye tunaayita Allah jayogerako ensoma tilawa Allah tugamba nti warattili lqur'ana tartila Qur'ani eyo osaana kugisoma ng'ogisengeka olusengeka lweteekwa okusengekwamu sigwe okusoma by'oyagala mubakara 12 Allah natuga nti allazina atainahum lkitaba betwassaako ekitabo Qur'ani kwobalabiranga yatilunahu haqa tilawatihi begendereza nnyo nga bakisoma nga bwe balina kukisoma ulaika yuminuna bihi abo bwe bakikkiririzamu pepa yatinaawe kulinze nga bwe nninze pepa namba 2 makulu byosomye bitegezaki simanyi bwesirikira muganda nga amanyi okusoma Qur'ani sura ki gyosoma n'owulira nga ddala obubaka bukubuganye ng'owulirira ddala nga mashallah alhamdulillahi rabbil alamin aye eyo n'amakulu gaayo nebyofumitiriza kuyo nebyogiyizeemu bitegeeza pressure mu nsi nga Allah akunyonyode nga mulezi wabitonde byonna bubaka chimu Qur'an wal asr innal insana lafi khusr bitegezaki butunaita tilawa sabalo wechiti batokwerwa nako tujje ku makuru sura ki joka kasante yoyo bwejja mu papers nya njiita ejje mu tilawa oyite ejje mu makuru oyite ejje mu kuteeka mu nkola nga nawo oyitawo ejje ngo inane bwali oyambye ko kusomesa nga nawo oyitawo ye pepe yokuna ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tubijanga ku lulimi ko Qur'an ne kanu genda nako kuluna kulwe nkomerero Qur'an iteko kulabika ko maso gabu li muslimu etekwa ekolechi muku bibili ekuolereze obe kulumirize kati gwachali omulamu inawo omukisa okwerondelawo ku bibili oyagale je kolechi oyagale je kuolereze obe oyagale je kulumirize Buza ni chino. Qur'ani nga Allah kiliza noje kwa tolwe kwa talwa buvunanyi ziwa. Nejanga ya kuoleleza. Bizibu chato diyo geno kusanga kuru. Na kuruwe nkomele. Oba. Qur'ani ya naji gaya alirida wanga denga buwa ya gara. Nga yesi biya aliko. Kuru na kuruwe nkomele. Neja kumuru miriza. Orwani ya geno muoleleza. Hebi gambo subhanallah. Alhamdulillah. Nebi darato bijanga kuru nimi. Biabeyi. Istighfar. Na chigambo astagfiru la chidinganenga. Chidinganenga. Orudi ngano rufumitiriza kubiko wabi. Obi omanyi. Nebi otomanyi. Tuchidinganenga orudi ngana. Ruwakweto nila mutonzi wafe Allah. Astagfiru la. Nga chote geza Allah mbele mbi muendi. Wembani na zambi liye nakora ansaba Allah onsonyiwe. Chidinganenga no mutimu ogwo. Astaghfirullah embere yakanyigo mwendi obaje nasanga beri bazami nga nyinale nalinko zenga yensonga yembere yo astaghfirullah omuntu abaye ngo omuntu yeje mu mbere yakanyigale ke kuba amuna mukono muyo mbere yakanyigo jyalimu obaje anasanga kale ke kuba amuna mukono muyo nakiriza nti eneja nga teka teka Allah jansimidi otherwise webaya kujanga bikorwa byange astaghfirullah kigambe cyo tukidinganenga Allah kisiriza ko kusumulule byenfuna ngatonna kabambera simanye ko koze kya simanye ekonome okusokera dala bikorwa bikorwa ebibyo ebyange butune kuba mutochi buli muntu nebikolwa bye byeyemanyiko byakyenjukira ko byatajukira ne tuyitirize kikamu astaghfiru lange birozo byaffe bikakasa bulungi nnyo nti embeere eno eteeka okubaamu tuteeka okubaamu n'omukono ebikolwa byaffe mu ebiri
13: okwaniriza mu program Nimbali Special yungira okutegeera eddiiniyo okugikenneenya wamu n'okugikenkuka nga tuli wamu ne bamasheka ab'enjawulo buli lwomukaaga okuva ku ssaawa emu ez'okumakya paka ku ssaawa ssatu programu Nimbali Special ng'ekuleteddwa
14: Aljanna Toghaya kulagana nabo okusomesa obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru waayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwagyo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutaka ku nsonga ez'enjawulo Aljanna Toghaya basangibwa wabbakuli ku bitaala bakubireko ku 07-09-27-29 oba ku 07-04-57-76 oba ku 07-03-81-63-16 Aljanna Toghaya
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم مسامح كاتون جزء من دبالة فم كتولي نتيم قاني ريزانيو إن شاء الله لرمو برنامج بالي سبيشل الجنة غاية جتوي أنا بو بس أنا بقول بقولي مولي بقول بقول أقول كنا بقول سمسا دينينو Buda kukozi semi kuleja hija ni umura wenyini kuitalo joku bango basanga bitubana umu program Nimbali Special tukwebaza kubanti ugele maso kubanti mwana watu uliriza ate mkasela nga kana waka Nimbali Special tukwebaza iroku waya kadeko gumnage na azukse Nobango in nature of Bango Gatakuna te Modinio, Nashigende Rishokuba, Noboliao, Twins Okuba, two color, a view of single Kuanga Bitofu, Nadala Modinia Fe. Amanya Zakalunja Yam Safa, Nate Mokutuachumusam, Vocatunjas Menda, Equalium Probably Joe, Tuba, to get a master of the song of Fezenja Uro, Era Zagala Simakwe Bazabina, Dalona Projo, Adirakta, no member in Nakuayo. Wa kusobodde okubanga mugenda ku mimbali ne musomesa amwe abasomye barakallahu fikum ate namwe abasa facilitate nze mulimu okutwagogera ku wano ku lunaku lwayita ku Saturday tugamba nti no buli omu akola omulimu gwe kati kitegeeza nti bwe tosobola genda kusaaza kale ekyalo kyo kyovaako kifunireyo nga bawali mu kale emirundi ebiri buli mwezi nga bavaka eno bagenda basomeseeko ku bantu ku ddiini yaabwe awo naawe ojja kuvuga seeko nsubira nti nno oba buvunaanyizibwa nawe bwokoze okusobola okuyamba ekyalo kisobola okuba nga obaoliawo kisobola okuba nga kitambula n'ekibanga kyongera okutereeza mu studio wano mbeerawo ne muganda wange kuva ali SMSC bayitayo yarabbi gendagano niwaffe muliwano wa kaliti mtabani wa semule na hii kati ofansu wa suwa kati ya gamba ati hanti HR chiga chitali sopua kati chichate gele keka
16: bakusengule
15: iba zize wati
16: kama njina balidu wana kama njina kakubula anka nako
15: bakusengule na ya alhamdulillah kari tuko miyeona te tugenda kubanga tunuline songo za feza tuwako miya mkuba au hadisi watu na kulela simanyi na yetu hasuma kwa hadisi muna yenga suna kutuke yona kasi ukona wabuze ko wabuli ili mwenye wiki na yebele mpamwe chenka ni dao na yekale wetu kido na kuruwalero nga we wao tuli wano tugena maso na kuzo mwezi ziri habili mukaga mwezi wa Muharram na wuna tilo kugu wako
16: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين من نبى طول لزا بلغون جو سنزل وطول لزا أبا من نبى شارة بلغون مساريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
16: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير تولي بامكسا وكدمواتي وكسينكنا
15: أمين
16: نوكولي زيغانيا نموي ويكي من السبب لنني
15: إبرام بامفو
16: إلا الله جوكو يسام غوري مرام جيغامو شنيني Allah bajuru la muyo ba itirivu
15: banji
16: na bajifurira mu ebitawomya na andi gobe obanna kabururu nabo banji ya kutusajiwa
15: banna ekiri munsi cheywe wawo
16: na ya alhamdulillah
15: alhamdulillah tuweba za Allah olwembera yonna
16: we wawo
15: tuba tuchajiri kuneka tusasire na firidwa tata wange alhaji bunkeddeko
16: ajibonkeddeko
15: ramuzise naku olukuna
16: ghafarallahu lahu
15: wa
16: rahimahu rahmatan wasi'a
15: sasa nyuma mwanga je tunamboze na tete so Allah huko akugumie na mbira zona na bar
16: alhamdulillah
15: kakati tungenda kutandikira kuna chikazi no na yenja roso wa kutusa ko bubaka buno waze oliya weretede era nangamba nti oli mugambe nti amanya gange nde jafari kaweza
16: omwalimu
15: zikakuulira ti enzize buka ingo kinaga nti enzize mbakageze nti mbeerayo era wo mulabi omugambe ndi nzimbira yomukira jindi nafude ekitiibwa omuwalimu bwajjaraga nzize zikulabako nakutolera ku salaamu naye nooli oba omulabyeko naye simulabi mugambe nze jendi ewandegeya
16: alhamdulillah
15: so yakutumidde nnyo
16: allah amukuume bulungi ateeka omukisa mubyamugabirira nabyo
15: amina
16: amusonyiwe ebisoba ate amusaasire amulongoseze abantu be
15: amina
16: ate abamuteremu baraka
15: alhamdulillahnabwalimu
16: bonna abwalimu bonna allah subhanahu wataala abakuume abasonyiwe abasaasire abalekere
15: amina
16: mashaallah
15: so n'ebirala bwe bityo bwe bibadde manyi nabi yagamba man yaishu minkum allah gwona bawadde akadde era bingi bijja kweyongera kukumanya ku bingi nye tusaba allah atugase nabyo ate atukingiriza nabubi bonna obulimu
16: katugobaowangadde nolaba kiki ati oga ti anawangaala mumwa katugobaowangadde
15: mwempangadde ewiiki namba nengimalako
16: nolaba ki
15: wiiki namba ngimazeeko ninga nti alhamdulillahi rabbi alamina nabaddeko esaidize eyo ewasekankata ngewamusaasire
16: salaa
15: mityana naye bakutumidde badde ate obubaka mbeera biddaawo bakutumidde mwali mukaweesa n'abalala
16: mashaallah
15: mwebala omulimu ogwo ogwa ku masijidi bwe bityo tugende ku hadisi yaffe
16: alhamdulillah bisimillah we twakoma twali tutunuulidde ensi engeri gyetambulamu nga embeera nyingi zoolaba ng'abantu zibanyumira era batuuka n'okugamba nti uganda kibanyumira
15: uganda
16: kinyuma
15: nababanga ni mu uganda naga nti bintambuliranga bwenabibala
16: bintambuliranga bwenabibala baine ebigambo bingi ate era naawe bwogenda okubalaba nga mubutuufu balabika banyumirwa naye okunyumirwa omusiraamu yenna ateekwa okukwegendereza tonyumirwa bunyumirwa bwotyo twatunuulira hadithi agitunyumiza sahabiyu aljaliru ayitibwa abu malik ng'ava mu lulyo olwaba al ashari allah sokusaasira kwe allah sokusiima kwe kuye hadithi eno yajogerera mu mbeera ng'ayidde kuba yali mugonvu ng'obulamu awulira bugenda
15: era nga bakuyita abaganda akuba kuki
16: ng'ali ku
15: ndeboolebo
16: kundeboolebo taasulewo taakeese nga yali ku mimwa mu kiseera ekyo omuntu waabeerera mu mbeera eyo abantu abamuli okumpi naddala abamulinako akakwata ak'omusaayi batera nnyo okumubeera okumpi eraga nti omanye ebiri ku yahaya naga nti wakomye ddyo okendayo ng'embeera ye erabika etiisa
15: si nnungi
16: wandiyiseeyo awulira ebyo yenna akulinako akakwade ayanguwa
17: era mukomekereza mukunganye nga muri yawo mongeri eyo na babu malik
15: bali kumpyao
17: babu nga baberawo jababa gamba annahu lamma hadaratuhu alwafatu qal jababa ganti ya ma'shar al-ash'ariyin
15: yemwe ban bazukuru ba gabunga bazukuru ba kasujja bazukuru ba namwama
17: abange mwe ba ashari
15: katugira kubikabya wano bali ba ashari beri
17: ebigambo bino byengendo bagamba li yuballighi shahidu alghaiba
15: Banange no abat aliwo ufuna utusa ko yatabaddewo
17: ufuna utusa ko yatabaddewo bigambo byange bino byansonga abiwulide sagala bikome kugwe bituse kubuliyena ataliwo wobo sobodo bituse ako simanyi bulamu gye bulaga nafe butugambo muntu Nti atuulira.
15: Atuulira, Abange mwabuliza ba Paul. Awulidde. Atuuse message eno kwatabadde eko kuyo. Tetumanyi naffe.
17: Naffe tetumanyi. Wadde mulaba tukola tutya?
15: Tetumanyi.
17: Kyavanga nti inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu. Binono byembagamba. Nange nzijulula bijjulule nga nabyewulirira n'agange tebanyumize binyumize ate nno gwe nabiwulirako si mulala yoyo yennyini owammwe Allah gwe yatuma gimuli nawulirira ddala omubaka owaani owa Allah okusasa n'emirembe gya Allah bibere kuye yakulu namulira agambe bigambo bino eganti halawatu dunya halawatu
15: dunya
17: ad-dunya obwomerevu halawa sweet bamuita halawa obwo yitivu okola kotya bokuomerera kwe Agamba sallallahu alayhi wa sallam nga agamba gwatuuliriza era nga agamba naffe abajegera bowulira twogera
15: era nga naffe tukugamba
17: era naffe tukugamba nti halawatu dunya
15: obwomerevu bw'eddunia
17: obwomerevu bw'eddunia ebintu bye tubeeramu ne tuwuliranga owuliranga onyumiddwa owuliranga owomeddwa owuliranga embeera gy'olimu masha Allah halawatu dunya twakubye ekyokulabirako omuntu ayambala bakyala bagenda ne bambala ennyambala nga yeekozeeko bulungi natambula mu kubo natambula mu bantu nga mbutufu akakasa
15: akada nokada
17: yakakasa tibuli yenna amasaga agegeseye
15: era asabudde
17: mu ngeri eyo awuliranga obulamu butambula awuliranga obulamu bunyuma
15: nga buya butesetese
17: Allahu akbar halawatu dunya Waliye mikolo je tukole nako zino.
15: Waliye mikolo.
17: Mikolo nembaga.
15: Mikolo nembaga.
17: Allah.
15: Ungu watu sasi re.
17: Olema abantu. Nga dara mbutufu. Banyu mirwa. Okuvira ddala webatudde engeri gye batonyetonyeewo
15: teka we senti. Ndi iba nangi. Omkolo kwa badimu teke teke munu.
17: Kale tuanyu midwa. Umarami ya dara anga dara mbutufu.
15: Banyu midwa.
17: Ngabanyu mirwa. La hawla wa la quwata illa billah. Omule embe kuno, echeti chivade chakubiri.
15: Chakubiri.
17: Ngovunde kutona atona. Ogeno tunurida ama gole embera jivarimu.
15: Jivarimu, yes.
17: Nengeri jivadigidamu. Ngeri jivadigidamu.
15: Adigida.
17: Buba kena mumaso. Buba kena mumaso. Buba kubile mizira.
15: Mizira.
17: Ola vila daranga banyumirwa.
15: Banyumirwa.
17: Masakini. Ala watu dunia.
15: Abu Musa la sharinga ya kwenye shiga mshinene. Abantu banyumirwa.
17: Tugambe chi, tulike chi. Tulete ya chitali echo. Omanyo obutambuze. Obutambuze
15: obutambuze. Obutambuze. Bunji mate buli runo. Umwana ya bise buli standardized.
17: Wanji?
15: Ya bise buli standardized. Umwana ya badoku. Tebucha kwa gamba standardized in the sense that okumanya bunyuma wali ya tulaza chifana nina gati okuba simu okay, why? Ndi wano mbade njinabye nade netaga na ye kati hao sawe mbili ana mutano sende meko olidu dawa ndi wano kololo kakati the sente zawezi na ye kati mbade nganja Kali. La ilaha illa Allah Muhammad. Abantu banyumirwa se.
17: Abantu banyumirwa.
15: Jangu.
17: Olwale no nafuna mulala.
15: Necha
17: nafuna mulala.
15: Nakaongeza nafuna.
17: Nakaongeza nafuna mulala. Obabu akumacha. Obabu omtambuse.
15: Eranga yakama. Alhamdulillah la ni'mati an'amta alayya. Mungu yamba.
17: Wachimanyi, nchi wali waba chiara. Nga, aga distress cha uweta buwa buwachi. Buwa musaji ya bufumbo. Buwachi. Siwale sina uweta buwa bufumbo.
15: Aishikula ati.
17: Zekula sinte zange. Nekula makaga gange. Nebira kula mbu wangi buwa buli jo. Weneta akire, wefrida.
15: Echoyoyo.
17: Nga mfuna mtu. Nga mali ya chono echita go change. Nga agenda.
15: No stress. Anyumirwa.
17: Obulamu butabula angabu ya bubala. Tatari mstress ya mfumbo. Sima nito ja genda wano. Sima nito ja kwa chino. Sima nito ja kufumba. Sima nito na tugende. Tona doka mwela likiri kwa msajia. Ewe vya kuta.
15: Hii munafugu chikolotia.
17: Tuweera huu. Tuweera huu. Aiki tuina songa. We have no issues.
15: Mwe kwa zehebi tuwana. Wakadhali kanuza nabasa jana mwuji ebali mwe batia.
17: Laha wala wala kuta. Nabasa jana mwuji ebali. Na munga mwe batio.
15: Aina bangaroye.
17: Embera ye. Aina bangaroye. Mulichimo chichambula.
15: Waya gade oblaka.
17: Gati nzo kureta wano mkiana muteke wano. Mbele kuoyo.
15: Kuindapa mbaka maga uli kuinja kwa kanti oyu kuini itaga.
17: Kata inesonga. La hawla wala quwwata illa billah. Bali ngidde mumbere yebyenfuna. Neti baina stress. Ejibagezo okufuna byenfuna. Wali aba basasulira maduka, wali aba babweze mere, wali baina nyo ulambutambula.
15: Banyimirwa.
17: Nabubo bunyuma.
15: Kwegama bwaze mu kibuga. Ainawo oweduka, nyusasura. No problem. Owa chemisana, tewali sobra.
17: Everything is catered for. Buri chemo chiri catered for. Uye gati kukubena na mtu wa msa jomu. Mtu wa nina sekja angaba satu. I know when vini. Sime I know what is. Sime tuatuki. Taina kumtatawana.
15: Tatawana.
17: Hala watu dunia.
15: Awomerevu we dunia.
17: Ombaka tugama sallallahu alayhi wa sallam. Yagama timurratul akhirati.
15: Kamulari.
17: Ye kamulari. Bwebu kawu. Bwenkomerero yoya nyumiru wa gula buru wa liru. Bwebu kawu. Tuwa banga nyumiru. Mudunia. Na yoyo ye nyini agenda kusevu. Nadda wali. Wanda baita huku akhira. Na ye bino biyaba demu. Wamele pukuno biyaba demu fidunia. Azimbi obukawu watala banga. Ngabwe zimbi de. Obwe nkomeiro ye. Murratul akhira. Bukawu bw'enkomerero.
15: Bw'enkomerero.
17: Kubali abasatu. Twogere kwaluwa.
15: Kubali abasatu.
17: Kubanga twasookedde okwogera ku wanyambala.
15: Wanyambala.
17: Ayambadde n'alabika bulungi. Naye enyambala eyo emulabisizza obulungi. Temuteeka mu kyoto.
15: Eshama andane nku?
17: Jahannama. Adebitu ya Allah vye ujisa. Agati wala nuziqannahu mina al-adhabi al-adina.
15: Duna.
17: Duna al-adhabi al-akbar. Atesu kani mukumbi yako wano. So kani mukumbi yako wano kubia wano.
15: Allahu
17: akbar wa lillahi alhamdu. Muntu asobola okubeera mu mbeera efaanako bw'etyo nga nyambala Allah n'amukombya ku byawano ku bukawuwawano tanyiridde
15: anyiridde
17: bano tebaagala anyirira
15: baagala anyirira
17: ne bamukozesa guli n'amukozesa neguli n'amukozesa neguli n'amukisikisa ne bukira ku makya nga buli omu nga luno yasinga kyabadde ekitiibwa mu ndabika ukira kumachanga ya singo kubira umuwa mfuguli waita.
15: Asfala safirina.
17: Ahinzo utamukumi yao Allah. Ahinzo muwa kulira. Ahinzo kuwa kula mwebio vya itam. Enduade mallahu bihi alimun. Nesimuruma. Na ingo uzivu wava kunyambala. Yali anyumirwa.
15: Yali anyumirwa.
17: Ahizo kufuna yone timu ya wane. Nobaraba angabata ambula. Ngobaraba banyumirwa. Na yibano. Banabwe. Ate munange. Abadeba. Banuweza anti banabwe banyumirwa na bu. Ohizo kulaba angate. Babate mude.
15: Ate.
17: Nganti ba mutemude ba mazo mukozesa akomisi kedzanga ba mutemude
15: na rukindira
17: bionebyo ngatonna genda ku murratul akhira akomekerezange nyambala sinfani min ahli an-nar lam arahuma nisaun kasiyat عاريات لا يدخلن الجنة. إشامو يميرا كونسي. تكومي كريزا إنجا ينسونغا الله كواسين زي دوكومي ينجزو مولي رقل. تعالوا بنا. تنوري را. Atono gutusebe yoku ogira kanyumirwa.
15: Kanyumirwa.
17: Ogutambuze.
15: Ogutambuze.
17: Ngaba watu usani okujako mubukawu.
15: Mubukawu.
17: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان فاحشا وساء سبيلا نبو تشاري الدي
15: انت شاري شي نبو
17: نبو كنو ميرو نبو نبو عموزا نبو تشاري الدي
15: تشاري
17: نبو تشاري الدي Nikolo ni imba gano kunyumirua.
15: Imba nyumirua.
17: Dala dala.
15: Akhiru matuafu.
17: Wemugendo kutula.
15: Hey, no gama nti.
17: Bukadenkaga. Diko.
15: Diko.
17: Seka mogeza buavu. Sinaso. Sina kuzimu.
15: Seka muli mulembe mulala.
17: Muli mulembe mulala. Hey. Uwavu wewata wanya. Na yedala aklan. Mukutegeru kwa mtu mujemu bino
15: vya
17: mujemu feelings dala dala ntimuko zisa milioni chenda milioni chikumi plus to decorate a place where you are just going to sit
15: for three hours
17: only and then depart and is it worth it?
15: The deal is done.
17: La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala mumubahat ebintu ebitukirizibwa ako kulya kunywa kwambala twala tugende nebi ebyo Allah yaganti wakulu washarabu wala tusrifu
15: byo kulya mulye no kunywa munywe naye ato okudibuda
17: okusuka la tusrifu. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Wala tubadhir tabdhira. Toiwanga. Inna al-mubadhirina kanu ikhwana shayatin.
15: Anti na chwa chitu kiri dolu ikhwana shayatin.
17: Wala magomu tu. Ayuwe bintu ebi ama kulu.
15: Ebyovunanyizibwa
17: namara bwatyo omanyati yomuganda wa shaitan wakana shaitanu li rabbihi kafura shaitani yakafuwa lile yakitonda banange almal ensimbi aziza ensimbi za kiti wazabei
15: Chengira.
17: Ensimbi ni'ma min ni'amillah. Chengira mbiyengira biya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wajikuwa anga fa akrimuhu.
15: Jiwechitiwa.
17: Wajiteka watekwa kuba wa songa.
15: Chifriptek is abukodo.
17: Allah subhanahu wa ta'ala yataya gada. Kuwerange ensimbi. Eyono onebwa. Ekolebwa amwe bitali nyo bya makulu. Inna Allah yakrah lakum thalatha. Allah mu bintu bya batamu ako bya tayagala ebisa tutabyagala. Antushiriku bihi shay'a kumugattake ekintu kyonna Allah tachagala.
15: Tayagala shiriki.
17: Tayagala kumugattako. Waqila waqala Allah tayagala urukoso.
15: Urukoso.
17: Urukoso Allah tayagala urukoso.
15: Para.
17: Nema hadithi yeyo inapasho nizeja naye gati wa idhaatu almal.
15: Kununa.
17: Idhaatu almal ukiwa ensimbi. Kununa ensimbi mungeri etali yavu. Kweso ensimbi mungeri etali yavu na yeziwa. Nusemi nga kuzi echo. Aina ikhwa. Aina buruganda. Bano nyamituwale itani, itano, kumi. Bano nyakakade. Bano nyabukade bubili butano. Babeko chebakola. Beyaise kumukoro uo.
15: ni ima ilm
18: kuwela kume ogela kume kerezoma isi abantu wa koreyo bagala nyo abantu babirabi katiba ukana na kabanda
15: bayingide muteko
18: byo nebe biyingira kandi wakati mu bagendo kolo mu kolo bajja kutegera
15: sarlo ndivya kumanyira
18: bakomekereza buli omu ba muyise abenganda bonna mugwe yo mujje bayita masakini baganda bibiri sifulumya ku famire
15: tuli mu ini
18: ndi mu famire nze bwe nkolo omukolo nga mfumiza omwana wange teko kuyita abooluganda bonna
15: basinga bajjajja bakojja
18: naye ntadde obukadde decoration obukadde kinaana
15: I see.
18: Kaifa tathunun?
15: Biyombiru uza kumutia.
18: Mbonomu ya kutu ukirira. Usalamu ya kutu ukirira gati. Mgana wangi, mkuru wangi.
15: Mwana wasini ya fono.
18: Karimu kange. Kasebe ngerira. Mbati netaga mpushi. Sengwa madoso ukumpa yu kandibu satu. Kano wabu mpora bumpore. Ngedeti tenkanye. Ugata lhukuku kathira.
15: Oh, vuna iswa bunji.
18: Vuna iswa nangi bwola ba. Bunji. Nina kontu ina zini ingila sinesa. Basa bie milioni insafu. No, nyamkana wange. Nani kuyambi na yu onsanze. Mkutemi aluwali. Nage, naga.
15: Yabali ya ubaji tingese.
18: Ila hawla wala kuwata ila bila. No balaba masakini olusi nga Allah abagiridde. Bino mulikenda bigamba mutya Allah.
15: Biruwa.
18: Ebyo byenyini nyini. Allah. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im.
15: 'Anil na'im.
18: Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Mutesetese ase mala. Je mugenda okwanukuza Allah. Mungkoze saje mungkoze samwe biengirabi yaba uli denabiyo.
15: Wanono waluo ni biengirabi ya mirundi ya biri. Waluo chengira HZ. Katuwa wano chengira HSZ. Wabulanga atai chimuchi chiruwa anjise chengira ichidala. Kubanga mkuita kuruwa anjisa. Chino chengira HZ. Allah kuwa domana omwala. Atafunye na mtu wala. Yuno cho chengira chili yao. Ni hato kusize chengira chino. Ato kuno na chino cha agenda.
18: Wa akarabu maa ya kuno. Elitu ebifubi babifu.
15: Bite.
18: Ebi wababi ila kumpi nyo. Ne jamii al maasi. Nobono onefubo na. Obwe kusa mumbedezo. Mintaru kilfaraid.
15: Okuleka ebi
18: ebi obweteka. Toyinza kubasanga nga mutakayiduna bil faraid. Kizibu wala narudo kulaba.
15: Sheka na yama alaba.
18: Narudo kulaba. Ritu ebi chamu Allah tusase. Nga kufana dana bwe gutyo nga anasu okubira dana kube bagukole daba gole. Tugambe muwala wange. Nga mutakayiduna bil faraid.
15: Tumana ibinibi nawe ibiri. Na yate
18: faraid. Tuinye swala. Nga wani mwaga matiri wanago. Mugole wawa.
15: Agina wani kafune kufuzu wana.
18: Kafune kufuzu sare.
15: La ilaha illallah.
18: Mwa mwana biyewa tuizo kwa kafe tuonge na bino
15: tuli
18: bakatara tuchari mwana logo
15: analogo
18: wa mwana biyewa
15: sika mtu afuna uzo kwa kumachana afuna
18: ekidara cha milioni muchinana ate yediko womwara wa milioni ya bidi saruni nebigerira ko oyo Nebo na wale wa Fatuma wa Khadija wa mwenye mabegari kwa msafu.
15: Sabu nara mwenda kumi.
18: Bonaba wale baba. Oliwa wa baba Umar. Oliwa wa baba Sura. Oliwa wa baba Fulani. Bonaba mwenye hawa. Abu Kozeko. zuhuri netu kala kati bagenze kufuna uzu bagenze kusara
19: batanika kunya nya ndoka banna wudde butugenda sam kaka bagenda kutuka ijuki ya nono kubapangisizo kukukula ku na yo ya zinga aze kukula mulimu ogo guwamala ya dawali kati zingi
18: almasi ya tajuru maasia
19: eh
18: almasi

0: Allah subhanahu wa ta'ala. Bano betuli nabo. Abali mweyo. Bali mweyo. Na heba bili moru vanyuma lwe miyake isatu nga benda ganako. Bawa mberu wa dunia.
1: Sika tege dao.
0: Eleba the peak.
1: Ya ku justify oba kuga ku okita ku launching hasimani walunchi njaga lukozi
0: eba tenti koye nsonga zaabwe
1: emiyake mbeka
0: bamaze emiyake satu kweta nunaba alaba sukao nga benda ganako banyumiru wabula
1: kati
0: agat nendo uoza kati tuchimariri ze tuchigale no kuchigala neba chigala buwebatu habandi chigade bitawu bati nasuo wa islahi ma bainahum wa baina rabbihim bonge de kuonona madha natawakka min mithli hadhi
1: njagala natugenda ku mulamu tugumye kubanga nze karungi ne swidig walowe twana kuwaza walowe mwalogu wafumbiza mudiro agani ya ni sheke ilana ya ni imba walugu wa kwa kishibi na hiba agenda anga banyiki wakandi na sheke ilana nga wakira agira nya echo chivwabo ni chino kakatu wakarubaza mkumanyi nchitimuna kuwala wala atahizanu
0: echo tulu chawe echo kubili ombaka ya gamba sallallahu alaihi wasallam hadithi yemu ya gatu wa murratu dunia biji vya mula wanga tevi nyuma
1: itango kanga
0: you detest it biba bwembiko omba kumuli langa sabula kubira kwenjo biya mutagala mwara tu dunia ngamula babikawa terisana mwara tu dunia halawatu al-akhira halawatu al-akhira
1: walwe yu tevi kunjimira seka sudiki kwenye story mu yali kunze nakati walu mwala wangu manja ulita radio na yeti kwa chirunji sharifu wa msao agati ya umutukina mulita kati ya iti uwindi rugu na wasenga wali kati wajia mbukanga ajani tata we kakati ya ngakati insha Allah mujanu wali nakati insha Allah mwezu kwe kumi njakuda
0: jyotio
1: ya mkati ya ugami hii
0: nti mwezi kwa kumi insha Allah njakuda
1: ni mugamba sebu tatawo yaliwo ni mugandi sebu mwezi kwa kumi fenga pe tuogede subadde ko kitugamye nino jangu na kino kati ni mugaka kankubile seka basi nsimbe imamu wangu wali kumasijami rubugumu ya ni mukubira ni mugandi inze sisiba gate jisina kwa bisumurizo na yu manji omulangu ya kuba no? Na mbida seka nsime ni mga nseka nsime yangu wa nubade kuitaga mangu nye waluwe songe kodeshi
0: ya kudeo
1: na ajia mbuka ni mga manti waisemu ne kasente tia asabuze mbukutu mwala mumaziga uya kala sente mbeka kamu chitundu
0: mumaziga
1: ni kati dadile kakati ni mga seka nsingi pekina maso mbukwe kumi umulijia insha Allah muli nsanga
0: sina kuzibu mkena mumaso
1: aba se complex aba royal complex mbaga nti insha Allah mzimba uwe ya nukubata ambatade na hizi wali amakulu waga singo bulu nchi kati omvuka ya gama nti zuseni nginda zile tolvanyumala wa wiki kati ne wiki ne kuwa kone nkupira mbola sharifa sente bazi kuwa de naga dati bazi mpade naga nimuka soko mpereza wanezani naga haa
0: mwaji
1: dadi aloka weziri
0: ntie
1: na ye ogwe kumi katimi ya katatu wakakala wana mbili
0: mwaji
1: te wali ya liyazi gama na ako ya mkulu wange Sheikh Murshid ne mugandi guno mukolo gwongo mazi
0: gwongo kuwe
1: ibangami re namukubira simwa ngali ali bushenye ne muga baba ti abantu bomba tadde naga tuwa batadde walu tabu siba danga yo bala wako
0: na yeje bali
1: na yega mazika ndagala ba sharifa
0: Allah akbar
1: embera wetu bifwa nakati ganti mbeto ndira
0: Omuntu lwaluwoza okubeera nti amuwasa atya ensonga zenga nyangu okutuuka n'awaka bwe batuuka ne bawangaala na yasira awangaala n'ekitono ekiriwo ekyenyume kyakyo kitegeeza nti abakyala abasinga okutabaamu baraka be bakyala abasinga okwewanika ino omuwalimu Allah msasire yanga madiseka ebigambo bya Allah byewunyisa nze siwasanga ku mukyala n'abantu bawera kumi naye ayina abakyala bawera abana batudde ensende bafumba
1: olugiranga nti umaru ina kalungi
0: la hawla wala quwata illa billah naye ngebyo Vyoraba Bimo bulungi bungi Biwonya bingi Okuvira ddala kubazadde okutuuka ku baana baffe Tubagambe ki
1: Tuleke ki
0: Kubebyo obwongo bwammwe buli mu birala Atine vya mulimu, etisingo kuna kuwaza. Vya mulimu. Nse ne uunya.
1: Chichiche uunya te.
0: Orabe chigambo, Allah chigambo mkuruani. Na agama ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswa.
1: Maina, echokula bidako.
0: Mulina mwabasilamu. Kumbaka wa Allah, echokula bidako echinoti. نسيت أمم منا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
1: استثناء
0: نسيت أمم منا بلابي يزكوا كروبي جدا نبزتوا وريرا ويزكوا أقوين دارا يوندا لا
1: نهاتو إيران أمم أنا عصوسي أنت بلابي جابت بقولي لا
0: نايرا نتشكر تياما تشينو لمن كان يرجو الله Abantu nga mutambula yaabwe balina mu okweralikirira
1: okwegendereza
0: okwegendereza tujja kutuuka ekiseera nga wakusisinkana Allah Allah yagamba yondala naye ate wali mu mukafi bwe yali amaliza gati faman kana yarju liqaa rabbihi
1: fal
0: abantu omira n'ekyo mbongo bwabwe tibino byombikola naye
1: njja
0: kumusisinkana mbunane ku byo واليوم الآخر نونا كرواتي لوكوميرو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلا وذكر الله كثيرا نبفا يوكو سكر ووزك الله نيو كثيرا Entambula yaabwe n'enkola yaabwe y'ebintu
1: n'enkolagana yaabwe Allah
0: bakoppa nnyo ne baagala nnyo okutambulira mu bufu bw'omubaka Allah bwe yakola atya bwe yabatumira onzor omubaka yawasa abakyala abawera kkumi n'aba
1: nabona
0: n'afa nga baliwo mwenda naye embaga ze zo zaali zitya Omubaka n'afumbiza sallallahu alaihi wasallam yazala abaana nabo wala abawerera ddala bana bana Ruqayya Umu Kulthum
1: Fatima
0: basatu kuba Usumani yawasaako babiri Hali yu na wasaka atia?
1: Fatuma umu.
0: Na wasaka umu. Ehe, abalezi mebana?
1: Okay. Yes.
0: Na imu nangina uli yabwe fumbisa?
1: Yabwe fumbisa.
0: Na heche mbati jagalo kusikira yu. Ti embaga kumi na nya ezo mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Wata ino buwata wasabaga.
1: Umaru. Lukaga. Mwawe. Mwana. Ojeza kulukumi mubi na mwawe na mumu na ana.
0: Wera bide. Ntioli. Bia yakona umia kejo. Utole wango dobala wano. Wechiva angisene chai na ye miaka kumi bili mumaso. Bia vini no kutambu na umia ke kumi bili mumaso hebio.
1: Biyakola murukaga.
0: Biyakola murukaga. Biyari no genderera. Mpaka. Kiyama nge imiri deo. Elacho vola ba. Nga mu khasais al-islam. Mkizo yomusilam. Kwekubira nga salihun. Ebyabu bituka. Bifitinga. Likuli zamanin wa makani.
1: Bulichifo nebisera.
0: Neche uisom baka sallallahu alayhi wa sallam ana sayewunya. Aganti ma awlama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama awlama li Zainab. Omubaka mumbaka zonna. Wanasi, anasi, yarimba kagamu baka sallallahu alayhi wa sallam agomu wele. Embaka yandawoze muja atariko. Yari akadija. Vye maka.
1: Vye maka.
0: Abuchara wala mumbaka yawasi za Madina. Sio guri. Ate anasi. Miaka jonanga ali yao. Nea gati nara vye mbaga. Mbade kumbaga za nabi. Neesi na banga mbaga efana gana ya Zainab. Bozone mbaga zonezi wa mbaga ya Zainab ya yasinga.
1: Mchala wa Zainab.
0: Mchala Zainab ya yasinga. Ya ganti dhaba hasha ataim.
1: Ya sali.
0: Ya fusali ni mbuzi. Mbuzilia. Yari makeke ya
1: sura. Yari makeke ya sura.
0: Norinde yari akutemu akasente. Wakati umwandu wakozote wakati nawasiza ya Rasulallah. Abdurrahman ibn
1: Auf.
0: Nawasiza ya Rasulallah. Namwandu wakozote mukazi wa mwaddeji.
1: Nafunajizawo.
0: Namwandu wazinu na watin min dhahabin. Namwandu mayinja ga gold.
1: Ga gold.
0: Wewe unyenga ya wasiza. Nalomba yeah. Kati ya mbuli.
1: Ya mbuli.
0: Mbaka kusanga.
1: Jani complaining na yungu marunida wankubade.
0: Mbaka kusanga fima. Mbaka Madina. Ya ya ya.
1: Ngalimu streeti.
0: Na mbulebro kati. Ya ya.
1: Ndeba.
0: Ngaliko atharu sufra. Omanyomu omugole ya
1: banku. Omugole
0: ya
1: omugole.
0: Nomvubuke ya wasinza tafana gananga mungu.
1: Mungu wa chikomando.
0: Nkuyisi mangolole etwa. Kondama kwa mfubuke chuhuru. Mkwa ino mchala chuka ko. Chava munga amati. Chichi mahi ya mungu. Ndavi kayera vikange ya chusemu. Chichi. Na munga ati na wasinza. Kakumuza tuwa muwadechi. Na heche uji sabu ya liya munga amba agenda kole mbaga. Engeriji ya murashada muye unyesa.
1: Ya
0: munga ati awlim. Ino kuli ya kabaga. Wala ubishati.
1: Kali niwe kwa denga unusari
0: chiriga. Tuja tujirie. Kalas.
1: Tumayiti wawasiza.
0: Baga. Bine lima nyumira ya nasi. Naka yomfuze nyo supidi. Bine lima nyumira. Muzikirize. Mudachika zeno bili. Muzikirize mbaka kase. Nga sikina muku busa busa. Tindoze mbaga nze mwenjiraba mbosiramu. Ebera mwebi ito bini nga bina. Mbaga. Takali ya duba nangi. Elizo kuwa mwebi ito bina. Ebera mu muntu kufuna mchala.
1: Ebera mu omuntu kufuna mchala uwa mwami.
0: Funa mchala. Era nanyini echo. Na mwako lebifana gana viti ya bwaranga tanina chitu ukako. Aba tanina funa ansonga ya. Aba biote binatambula.
1: Biote binatambula.
0: Embake ebera mchala kubiri muntu kufuna mwami. Eo mutebe kafubo na batuse Alhamdulillah. Endaga erimu ekigambo ekyokusatu ekyensonga kyakubeeranga gwazaala omwana ow'obuwala muwala w'omugabye fil halal.
1: Ofubye.
0: Musa watuulira naga nti muwala wange Rayan, muwala wange Rashad, muwadde Omar, muwadde fulani minannas. Kino wa anki fumbize abaana bammwe ab'obuwala.
1: Fumbize.
0: Ekyo kya kikulu. Ebyo bimeka?
1: Bisatu.
0: Bisatu. Era abantu byabo omuntu kyalulunkana kati omwana wange naafuna omusajja ne mugaba muhalali namundeetera muhalali.
1: Muhalali.
0: Mumugabira. Naba mubaka abamaziga.
1: Akaba agaba muwalawe.
0: Ekyo si kyakusatu.
1: Kyakusatu.
0: Ekyokuna. Abantu bano be mwayise okubaako n'ekyejjulo kimugabagabula.
1: Kulya.
0: Ne balya.
1: Byebikulu.
0: Bye ebyo bina nze bye mmanyi nti yembaga. Oyina yekirala.
1: Nkino ya nti mbadde nakimagamaga omwami aze
0: muntu kufuna mukyala
1: omukyala ze
0: omuntu awasa yuridu lafafa afunye gwagenda okubeera nga atebenkerezaako okuumirako amaaso ge n'okuumirako obwereere bwe
1: n'ensaze
0: wakati mu kusiimibwa Allah
1: ng'omugabe muhalali ati n'abantu nobawa ku mmere era omwangu agati bannange embaga ewedde mwamadise emambo ndoza ebika manyezaffe tuzukabeti mwamadise emambo
0: era atera okugamba nti bannange twegendereze
1: tutya
0: bitera okubanyiza eyo gyembeera ku mbaga anti bannange nja kubibagamba naye mukkirize lwaleero bibagambire ku lediyo nga tetulina ku mukolo tuli mu mbeera
1: nnungi
0: tuli mbula mbulungi tetulina mukolo gwa mutu gwe twonoona saawa
1: eno tewali tuli ku byaffe
0: omukolo omukolo si kujeemera Allah omukolo si kujeemera Allah
1: ekiteeko behind your mind nti ngendo gaba omwana ono muhalali n'omwana nga yafunye omulenzi oba yafunye omuwala omukolo kugondera Allah
0: omukolo si kugondera Allah si kujeemera Allah mwewala okufuula emikolo nga kujeemera Allah
1: nayeka okusanyuka kibi eddiini tekitukubiriza
0: sinagenda kusanyuka ani atiwaliwo
1: afumbizanga
0: tasanyukaambye nti nogenda okuwasa notasanyukanga ofunye omukyala fil halal wali atasanyuka olwokubeera nti afunye omwami fil halal
1: tasanyuka
0: wali atafa abazadde ne bafumbiza omwana waabwe ne batasanyuka
1: halalen
0: oba ne bawerekera omwana waabwe n'afuna omukyala ne batasanyuka
1: basanyuka
0: wali ali ekyokulya n'atasanyuka
1: asanyuka
0: kikyotsodakajo nze sanyunira bawon naye mwewale nnyo okulowooza nti emikolo ejeke songe yo kuba kujemera Allah Allah tateka teka anga komikolo ejo kumujemera emikolo sita dhiyan lisala bakane bange mikwano jafe emikolo tejiba anga ko Allah kujiteka wo na kujiteka mbusilamu wono esola zimenye mweo
1: ok
0: tejiba anga ko mbusilamu
1: sikazi lechika setu
0: timumanyewe swala mumanyewe swala Allah kuwambiri mikolo mad matakana alwalaim tadhiyan liswala Allah na teka teka nomba kwa sallallahu alayhi wa sallam na tuwa walaim emikolo ngaragira lisatri lmaru'a okubika abachara na tera wemi emikolo okubabikula
1: ata wana
0: okubabikula abachara bafetu wabikule okufaredela kubana bafetu nalwe ganti ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna bakamba abana bamwe mubabike ne bachara bamwe nagera munnuna gati wala yubudina zinatahunna gwe baba bayine byokwewunda byabwe babyawulire te babikute babibikulanga nate namara nate kawe mikola gati naika tatemba wadde embaga kati mubabikule Mbe kuleba kasi ba mwembe kulina abana ba mwe. Na yuko mkoro gumu kwa mkwano gwange. Kama mwamba ze chitete ya mabere gona. Gari chiri transparent. Mutira utumuoma. Chevamba buuza ni baganti. Na buuzi tata kumuganti. Umwana una yamba late ulijyo. Mugati sika ya yukira. Ne mugati mulibabi. Mulibabi. Era mkose bubi. Buli jamaa ono yebikirira musaze ewo mubikulira mu bantu ne mukunganya abantu ne mubikula amabereke gali bweru
1: wali abazadde bati bagoberera bintu bino nga bagenda kuvunza abana babwe ti olwero ogenda kwambala njaga ludula bako luli compliant ku busiramu
0: abazadde kanga wo mikolo yahya basiramu babikule bana babwe na bachala babwe Mumbera yonna.
1: Bandaye tuliku hadisi ya Abu Musa al-Ashari. Tubulira nafa abengeye ekikaja mpe ku hadisi tujisomye ke kitundu kimu.
0: Ebiba womera. Naye bwandi bwo bukawuwe enkomerero.
1: Kye kisinga kubacha.
0: Nziyaye. Sinza kukiriza mwana wangi kufuruma nti yageze ko wati yageze ko manje no era ne kitegeera tuva tuba obubi era omusajja yenna kati kanjogere kuna sana bayisa mwe ridongo nabo tabu ti mujja kuhole famu mujja kuhole famu twa tugende bila kiri ya ngoli
1: nyali ya ngoli nyali nyali
0: wali wa musilama sokolo kutoa mwana we nga mwesimbu nato mwana wagende yo Rachi mulowoza ntebe byembatangira kugenda Rachi mulowoza tumino bibatera ku mikolo Rachi mulowoza tumino batera ku mikolo Muri besimo ba muri banafusi
1: Halawa tu dunia
0: Muratu
1: akira tuve wano tuve wano
0: obude bwete muche nabadenja kala na yono osikiriza
1: ndabo obude bumbede kusaze da chikimu
0: Chinsikirize. Walwe bitambula mu nsi bingi. Na ye. Mchitabu chino waliwo attaruhibu minasibab. Attaruhibu minasibabu. Okweke seza dada. Omuntu okuvuma. Weke seza dada omuntu okula kutia.
1: Okuvuma.
0: Ngabu ngabe dachikemu. Hadithi eno ojajisi anganga ya Abi Jurayi. Jabir mutabani wa Sulaim. Na ye ajinyu miaga tira aitu rajula nalabo msajja nga abantu bamwe yulira nga taina kigambo kya gambo kuja konga abantu bakigenderako chevambuza nti oyo yani nibanga matyo mbaka wa Allah rambuza to yani manga matyo mbaka wa Allah chavaga amsebina gati alayka salam ya rasulullah namgina mtolera salam Ombaka na amurunga miya yali tatunde burungi. Na amugama chava amugama tukulutu. Anta rasulamba.
1: Yekwa mbaka wa Allah.
0: Yekwa mbaka wa Allah. Ayana na mukaka saa. Na amugama ti yezo mbaka. Oyo nga bw'oba ofunye ekizibu kyonna n'omusaba akikujirawo saate era ne bw'oba ng'ofunye enjala n'omusaba Allah subhanahu wa ta'ala akikujirawo obudde bulungi nagenda mumaaso naye kati bw'obeera mu kifo nebivaako bwe bityo bingi kyavaakamba ku nkomero ya bishe mbadde njagala kultu
1: ne ŋŋamba
0: ne mugamba mbakati ahid ilayya bako n'ekintu ekiŋŋanga ndagaano gy'oba onkozesa
1: nti ate lwaki
0: fuja akakisa bako n'ekintu kyosonti kyonga nti weenywereze ku kino mbaako n'ekintu kyoŋŋamba nti genda jabir weenywereze ku nsengo eno qal ombaka n'amugamba nti la tasubanna ahadan ya mga ati la tasubanna ahadan
1: intanda toba tovu mango
0: muti teka kutanda anga no. Ya kwenye sejuku tabili
1: la
0: na agenda kwenye kukume ilo noni tawakidi okugana no kunyweza anga teka kutanda anga novu ma ahadan
1: umutu yenna
0: ولذا قال غباتي كما قامت فما سبب تبعدو
1: ايه سافنا يون سونغوينا
0: سافوما وكفان كانت كما تيكم بكر يانغامبا سادا يوكوفوما بعده
1: غباتي
0: كما تيكم بكر يان سيبيلي رانا تشو حرا ابي وليمو انا وابوبي ولا عبدا
1: Wadomudu
0: yakakanyizibwa wala ba'iran
1: wadomudu
0: wadde ba'iran ensoro wadde ba'iran engamia wala shatan wadde mbuzi
1: kakari chisura tiba chivuma kubichi
0: che kukola tuwala kugene fakubu ibitu la tasubanna ahadan mundagano tezali tezeya uli dono Jabir ombaka ziyakola ni sahabi ono ya mugamba ati jira dara kurulimirwo ekiyitibwa okuvuma omuntu era wa mutathala era yakikolerako nakulaga nti okuva kulu teyaddayo kuvuma kintu kyonna si muntu si kisolo si muntu wa kitiibwa si wawansi abasiraamu abasiraamu ba Uganda n'okutwaliza awamu abantu ba Uganda bino bye tulaba ku midiya okuvuma abantu okuvuma abantu
1: si bya busiraamu
0: sisomye
1: hadithi gibusomye
0: tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawamwasi
1: ng'okozesa omukisa ogwa bino
0: si kusonga yonna la tasubanna ahadan ebigambo by'omubaka bibaamu amakulu mayitirivu ebigambo by'obusiraamu kuba kulungamya naye bibeeramu masaliha nnansi
1: birimu
0: emigaso egidde eri abantu ffe babagigambye n'okuwona obubi bungi
1: abantu abalala Chikumi.
0: Esonge no. Allah wali batu leseo.
1: Tuli gazia.
0: Tuli ya ungero jigazia. Na hii njagala kubiriza baganda bange. Bonna abantu abasiraamu. Okuvuma sichamu bantu.
1: Mubuntu.
0: Sichamu buntu. Sichamu busiraamu. Banangu okuvuma sichamu buntu. Ate sichamu siraamu. Omuntu yenna akyewale saate era kivaamu ebizibu bingi
1: tweyanzege Auliza chikumu sambu katunizu mida hapa alifemu kwetuli bwetu yutambu de. Hadisi ya jabi ya Amusa, Abu Musa al-Ashari bwetu yutambu zonu kuruwa lero. Tituji mazeyo na yetu gazi izako. Mubisa rwa yetu gazi izako na chimuchoka. Ebi uomele vunye vya dunia na yenga vikau vya akhira.
0: Songa ate ebi kairi la vya dunia. Mwana watu vya uomele
1: vunye vya akhira. Tue ya ziza.
0: Ntugamba, hadithi ya Jabir, mtabani wa Jurai, umubaka ya tugani la dara.
1: Okufuma.
0: Tavuma. Tavuma wa achitiwa.
1: Tavuma wa wansi.
0: Tavuma wa wansi.
1: Tavuma wa chisoro.
0: Tavuma mtu wade chinyonyi.
1: Wade chinyonyi. Kati gwebofuma, ania kuhuru kusa.
0: Ania kuhuru kusa.
1: Wetu tamdona kulwalero aljene tugaya betubadena bo wano wasanga wali wabakuli genda yuja kubanga ufuna isonga mugarange nyumbi mahmud agenda kubanga jawa nonde the piotiot moyogwa gwanga twibazanya bade bauliza barunji aba abantu bemende tugenda kubira wa jeti Aisha insha Allah Aisha amwala wase kama sembe aba manyo burunji mumanya atuise ka utuliyo kumere Aisha tugenda kujja kulya kumere to trega Ajari Aisha na mala majindi au mende.
0: Mende ya pisenze.
1: Tia kuhise? Hii kati seka na
0: mgamba. Kupitina wano.
1: Seka na mgamba. Ujaji wena. Uza mjia kufanga mjia insha Allah ta'ala. Wama kama dina. Wakulaba. Ajari Aisha ni patambula na ye. Ila ya kula hijai.
0: Masha
1: Allah. Sawa Allah. Msaasila kilize. Mjini ya kaiti. Wadobude mgeza mjitu ya kumbele. Kali tuja kuja tuja kumbele. Mahmudu Nyombi. Yangu.
0: Ngari ikiza mulingi.
1: Ngari ikiza
0: mulingi. Ukono mzegu watu kubiyangu.
1: Tua angaliza.
0: Kali mpati mauliza barunji. Na ye chikulu choku manya kufuna mu cha kuyiga no kulira kwelu byobotegedde
1: a doktor
0: no doktor we chintu kino bwatuka obutebe kivufe buti era ku
1: ne gachi bichi muvaku ngwa doktor chi
0: no kusata cha salamu
2: assalamu alaykum enako zino Oba doktoru waze mwe bizibuzibu.
1: Hey.
2: Oyogera boringiza ke bwera.
1: Ewa kalizo mwe burundi.
0: Oyogera muri te doktoru. Chaiba de ndoweza bale no.
1: Bwe tega bi yunga yo muntu. Tubaliza
0: machamba ruza Allah bakumi.
1: Amen.
0: Aba obulamu burundi. Aba sonywe lisoba. Aba malire abalekere. Aba tererezo bulamu bwa mwe, ebyenfuna bya mwe, akugulirwe emiryango gy'obulungi bwe, n'okusasira kwe.
1: Okay.
0: Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vitu tamdona ku rolero badde ya Musafa Kalunji Mahmudu Nyombi agenda kujja chikwati muwano akutegeja ku habingi ebiri mu koti ebiri wabweru ebiri dawa. Na kali nze Kalunji ya Musafa mbagaliza mashamba Kalunji atakumira pera bakume. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165*18#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka. Kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees. Byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda.
4: Ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaaga eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Cater catering, tourism, nama suma malala manji kudari ya certificate, atene diploma. Okuandisa baiza abamaliza P7, senior 4, senior 6, kugenda mazo. Esimu, noti musambu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Nenoti musambu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri muemu, nsambu muemu. Tusubo mukisa guno, okusomera ko, mutende kilu ya Ssaabasajja Kabaka.
5: Obulwadde wa Ebola, buzibu nnyo, butta mu kaseera katono, naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina, okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi, ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali wa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 0 0 6. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
6: Boom chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Ino kula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echokunwa chucho wangude, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obokube, ku 0800-2900-008. Rock Boom, tanywe wabana bato. Aba chala abimbuto, aba yonsa, kusana abimibili, ejita kula gana na caffeine.
7: Simi yangu, Diary Supply Limited, gematago. Ka gorino kuwaba nabo ne familia yoyo na gasingane mubitumbe byenjawulo mugwanga kudipo ya Finkru Makai Lord na Tete Masanaf Diary okumpi ne church Mperere Diary kubyenyanja e Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwaise Diary kuchenna bweru Kawala Diary kukawala Road Samona Diary kusamona Ked na Tete Bitala Diary kubitale na Tete Kasanga Diary opposite Kalina kona nywa kumataga sibi yangu Diary Supply Limited wojoka kasa ntobade tonywanga kumata okumanya bisingawo 0732 anamunya anamumwenda 95 oba 0783 89 75 nkaga munya sibi yangu Diary Supply Limited.
8: Twinbrook International School Chitez Bamba somero ya primary lya kisulo naba viwaka lili na kindergarten ne sports academy and skilling center eyigirize byemizanyo awamu ne byemikono basomesa dini yobusira nokwasa ku Quran ku moyo sukulu fees soboka nga naba izi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi erangi somero lili na buli kimu ekyetaagisa muyizo okusoma bulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twali umwana muwandise ku Twinbrook International School Chitezi Bamba. Eranga baigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina ekyomukaaga. Basangibwa Chitezi Bamba mu Kasangati Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaaga mwemu nkaaga mu bbiri abiri mwemu ne noti 798 88 578 77. Twinbrook International School, nurturing a generation of character.
9: Vulu vulu vulu mula. Vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vul

0: Uganda ku John Kakonge mulembe gwani yali wa UPC ugwamini bwe babuzaawo John Kakonge yakwata mukamini yali mwanyina wa Kibedi n'alumba State House n'amubuulira amubuulire sakula na mage kumbuulira bingi nti oba yali amuyitaya naye omugezi John Kakonge yali wa family ya mama wange how I don't know kuba nakula na kitange bisinga ngeze okulaba mama nga obwongo nga nange ndi byange beyakula kunabo bibasinga okula kina yali mba State House nga yise mmuki neze sijja ku nino omukiso okujja ku media nze abange njja bawulira ku media nti feba mwe kijja tuluma nnyo nga temutuukirize ebyo byomwakkaanya n'abantu nga bawanira okujja mu buyinza kituluma nnyo nga abantu abakozesa ofiisi zammwe banyigiriza abantu bwe banyigiriza okufuna ebyabwe batambule naye ng'erinnya lijja kusigala nga lyonoonese tunyigirizibwa nnyo ku bye twalabako n'emyaka gyaffe era kana kino nkikuwe nti ewaffe ekyaggwe nkugayize buli wamundi bwo ewaffe ekyaggwe emukono gavumenti yaopote bwe yalinga egenda buli muntu kino kyogera ku mpewo nga buli muntu awulira buli ayalina omuka oba mujapu bebajapa dollars bebo both of us honorable nga olina omukazi oba omusajja nga wamufumbiro bamukwatanga ne bamugoba n'ettaka ne balitwala nga bawulira tebayawulanga oba oli mujaluwo oba oli mulango oba oli mukyo tetwagala kuddamu kutaba bye twalaba kubanga ebintu nga bino ffe muno mu Uganda ne Africa tuyina okuwoolera okusinziira ku lulimi lw'omuntu lwakoze eki era bannayuganda mbakubiriza ati omuntu mumubanje ng'omuntu temumubanje olw'eggwanga kyabaakoze mukimubanje ng'omuntu ebikolobero byakolo byalina bikolobero bibye ng'omuntu
1: tokyawa baganda oba banankole oba basoga
0: kyawa oyo omuntu olw'ekikolwa ye kye bwe tuba tunatambuza eggwanga nze nkugambye ffe twakula ffe tetulina kusosola nze okusosola amawanga nkulabidde gavumenti ya Museveni eno neyombate ffe twakula ku mulembe gwamini tetumanyi ggwanga tesimanyi ono gundi ono gundi
1: kanso waliwo abannayuganda kye beebuuzaamu katono otusigidde ekifaananyi era n'otuzzaayo emyaka egiwera emabega mwannyoko Museveni yeyina basajja be nga bajje n'omuntu b'oli nabo kati nga basajja bakulu omulala gwe yalinga naye Dr. Besigye ali mu nkomyo kati abasajja be bano bajje n'omuntu bannayuganda beebuuza tebasobola kugamba nti batuulemu nti owayi bwe twali eri ekintu kyaligo ekintu nga kigira bwe kiti kituufu wadde ono ali eno mwenti
0: kakati bino byenjagala okubuulira abantu abatamanyi jeno mugisha muntu yali asinga kumanya famire y'Obote okugenda mu nsiko nga ne Museveni tamumanyi
1: wanje
0: taata wa jeno mugisha muntu Enoch muntu
1: yera
0: yali first hand w'Obote man w'Obote tine jeno mugisha muntu bwe yali mu nsiko nga bamukubye amasasi mu kifuba bamukukusa ne bamuleta mu ddwaliro lya Samson Kiseka Dr. Mugenzi okumukola ki okumujjanjaba naye kitaawe baali yali yafa mu lutalo nga bamuziika Nairobi President Obote yagiye yali a presiding mu kuziika eno ku muntu yera nga mutabanyi wali muki
1: ndale
0: yamutumira n'amubuuza mutabanyi wange kiki kyoyagala yagala nti enfuga mbi eriwo bwakubuulira jeno mugisha muntu ebyafaayo bye twabadde nga kabaga ka honorable waffe yayiseemu Ismail Kasule jeno tumukunde yayogera ekigambo bwe yakyogera nagenda nembuuza jeno mugisha muntu lwaki Henry yakoze yayogedde ffe tubayita mannya gaabwe lwaki yayogedde bwatyo nampa story yayogera jeno Henry tumukunde yagamba nti mu nsi nina emikwano egi
1: esatu
0: ogusooka sijja gwogera oguddako ye jeno mugisha muntu omulala imuwala wa

0: bya ininga aina amusanga aina
1: ngo yogati
0: asanga wa amazi ganso asanga we byokunywa
2: ebyokulya
0: wajada inda riska ngo musajjo mukuru obuvunanyizwa yabuza ma anala ki
1: ebo bijawa
0: bino na ebintu ngasina
1: bino
0: tate wobuchi
2: obuvunanyizwa
0: bakulekedda abana ba bantu anna laki omwana ina iPhone 17
2: ojijewa
0: omwana takola
1: atego wana mwana
2: chekeze akomeone moto
3: kulianga kusimu na esebo aina satu na mugampe ko nem
0: waya mugamweke mu ola bazakari anna laki hada
3: nebino bien kusanze na byonga sinze na bigura sinze mbirese chipsezo zijewa
0: sije wambuli anna laki hada قالت هي
2: من عند الله
0: بيقول ابي النبي فا
1: لي
0: الله سبحانه وتعالى ناغام باتيا مريم ان الله يرزق من يشاء
2: بغير
0: حساب كاكاتي اونو يا مالو كلابا ارزاق الله سبحانه ابي ما غوزي الله بيا ودي مريم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك مواكا كسيرا كنين دعا زكريا
1: ربا
0: زكريا ناسابيراو الله إلا أبا ماني مويو استنباط جنبا دنجاقا لكولا أبا ماني بغامبا مويمو كبسيرا الله مواكيري لزدوا نغاندابي سيكا مفوني چينجيرا
2: مغامبا ساكولا سيني تانزوين هاتوا جيجيوا
0: الله منانجي ياتوا أوي نيني ينساوا
2: Allah
0: nangimba point
3: is taken awe nyin no kanonji na kudura bwotegera kuba Allah yajimuwade nayo wanika
0: wanikirawo huna likada
1: zakariya
0: ya mugamata rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah
1: Allah
0: ay Allah mpa habli yakwese kigambo habli
1: Chirabo.
0: Mpa, kubanga abana bilabo. Allah byakolachi. Chovula wali ya gama anti. Walillahi mulku samawati wal ardhi. Ya khuluqu ma yasha. Atonda chaba. Yahabu.
2: Limai yasha.
0: Yahabu. Agabe chirabo. Limai yasha u inatha.
3: Gwaba ya gade na muomu chirabo chomano muwara.
0: Wayahabu limai yasha u thuko.
3: Gwaba ya gade na muomu chirabo chomrenzi.
0: Era tulaba mubanabbi. Mwali mu abayina abalenzi
2: mbera
0: bamu na abayina abawala atene mu bamu ne Allah kuba Allah yagamba au yuzawijuhum
1: Qur'an
0: wa inatha Nabi Ibrahim yaina
2: balenzi
0: boka Ismaila neji ne Ishaq then atene Nabi Lut yaina abawala boka qala haula'i banati
2: hunna athhar
0: la bali bawala then atin nabbi wa fi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: allah namukolachi
3: oyamugatira namu akufatuma namu akudara
0: namu akuvuta
3: mukurusumu namu akasimu
0: sallallahu alaihi wasallam qurana
1: wa inatha
0: ati wayaj'alu may yasha'u
1: aqima
0: aqima atom lala somu folachi
1: omugumba
0: omugumba kati kitegeza byonna biri
1: allah
0: subhanahu wa ta'ala
2: namu kusonga yenyine nyine nti tumanye ngawe tugame nti Allah bilabo byagaba era tutegere nti fal aulad zina abana byakweunda ebimu kubyeunda ebyo chola busajja baba tudao kukachai bakadde baba watu sokawo ngaga muina bana bameka alina 18 gwetoina muina bameka nina 2 gwetoina zina 5 yani ngabye bintu byebe wana nabyo almal wal banuna zinatu hayatu dunya jabana abo bola ba wofinna tulibana babantu nafa batudde wano tulibana babantu era ne bakadde baffe bana babantu nawa tulabo oli mwana wa muntu ne mukaddewo kituufu oli ziina gyali oli kyakwewunda kyesanyusa nakyo agamba nti mutabani wange Yoseka Yusufu mwenyumirizaamu kibuzo ngaogenda kyebuuza kubanga fenna mu nsi kyola omuddu na agenda natuuka omuntu gola wanga wa ddiini n'agenda ne musabo anonyani
1: mwana
2: nenga tamanyi tulusa agudde wali waje alumayesha atima eh Allah subhanahu wa ta'ala kutekewa situsaba Allah assalamata wal afia atugabili zadde kubanga ngutufu ezadde eryo yesu eka yusufu nsonga gyoyogedde nti nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga muzawaja dhukurana wa inatha naye tetwerabira nti nabbi atuka okuva mu nsi nga alina abaana bawala bokka waloka kahikima kali mabegaawo kubanga
0: yafaina Fatima
2: yafaina Fatima abalinzi bonna baafa alaba n'abawala basinga
0: ate baafiira
3: ku
2: myaka
0: emito
2: abalinzi bonna baafiira ku myaka emito abawala be baasumuka muwebati naye abalinzi bafa ku myaka emito naye abamanyi abamu abatunga omusomo guno nga batugamba nti waliwo ensonga lwaki abasajja oyinza okubuuza lwaki oyagala nnyo mwana w'omuwala nti omwana oyo omuwala ye yeewaayo okubeera nga atakafala ku nsonga z'okulabirira kitaawe okutuusa wafaaraka eddunia naye kati fe abalenzi soba nga haji gyali
3: ng'olibyebyali bibye
2: mu mwezi omukubira omulundi gutya
3: gumu
2: naye nga maama buli lunaku okola ki oyogera naye naye kati omwana omuwala ajja kunoonya ku data we anoonye ku daddy we anoonye ku haji amuuze oli bulungi naye nga lawusirise nnyo kanzije taata alwadde bye basooka ku kitanda amunyigiwe okugulu akole ki so ebyo bye bitulaga ziina ebyengera n'ebyokwewunda bye tuli ffe eri bakadde baffe naye naffe mu butuufu tusaanidde okweyisanga ebyengeri ebyo nebyewunda koza ekintu ekyewunda kati nga olaba ekimuli kyaffe ekyo kiri awo nti okitunulabo tunogamba nti kifaanana bulungi kiriyo yaffe kibakuba kifaanana
3: kijewo
2: naye bwe kiba kirungi kisigalewo kitegeeza naawe omwana omulungi kola ki
3: sigalawo
2: tubeere nga tweyisa bulungi ffe ng'abaana naye byonna byonna biina ensibuko gye tugenda okutambulirako okumufuna omulungi agenda kujja ati akiwola omusajja omu kadhi yajja ewa kadhi amugamba allimni kaifa urabbi ibni njagala onjigirize engeri gye ŋŋenda okuzaamu omwana wange namubuuza omwana wo ayina emyaka emeka namugamba omwana wange ayina emyaka wano
3: ebiri
2: namugamba omwana wo wamusobya nga tannazaalibwa nakuzaalibwa nti namugamba ntya yaani ne bafasala nga bagamba nti kitegeeza teyatunuulira maama gw'agenda kuzaalamu tusuubira nti ogenda kusanga omukyala azinira ku tikitooko omuwasa omuteeka ewaka akuzaalire sheekhe yastawiyani mathala byenkanankana tebijja kwenkanankana era omwana wanaavaamu ng'agenda kukulumya omutwe jukira maama gye wamujja
0: wagenda ku point nti mu mbeera y'okulabirira abaana ezzadde ekisookera ddala omuntu kyalina okutunuulira bakiyita husnu ikhtiyaari l'um omuntu okufaayo ennyo okubanga alonda ani agenda okufuuka maama w'abaki w'abaana be tekiri ku saidi emu n'omukyalo ono okutunuulira ani agenda ofuuka taata
3: kubanga point abantu bagiteeka nnyo kubakyala
0: nedda baaba ziina kuba saidi
2: ezi
3: n'omukyala atunulire
0: atunulire nnyo ati kati byonna nabbi yabikuwa nabbi yagamba tunkahu lmara
3: bearba
0: omukyala bamuwasa ng'ogoberedde ebintu bimeka
3: bina
0: nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala okulisitinga yasembayo walidiiniha abamanyi bagamba nti eddiini eno ke kasengejja nti omukyala amaze omumulaba hisaabiha jamaaliha maaliha maze okulaba olulyo lwe sente ze obulungi bwe then akasengejja ne kajja nti ayina eddiini allahu wakulu kyovola nabbi n'agamba fadfar bidhaati
3: ddiini
0: kati bannahaditha obateekawo okkoma fuba nnyo okulaba ng'olonda muki munnaddiini then koma kati nabbi okugamba taribati yadaaka kigambo kitegeeza ki engalo zo zisaabaanye ettaka yani nabbi kye yali ategeeza wootalonda munnaki
3: munnaddiini
0: otegedde kyovula wali bakite eri sentensi bagikola ki bagiteeke bagikutulamu taribati nti wootalonda oli nabbi gwagamba
3: sallallahu alaihi wasallam
0: naye kati eri ku point eri ku point ya mukyala omusajja nabbi teyamwogerako nedda yamwogerako nabbi yagamba idha jaakum
2: man
0: tardawuna diinahu wakhulqahu fazawijuhu waabajjira oyo gwe muba musiimye eddiini ye n'empisa ze kitegeeza kiri tusaide nti maama naani netata ezadde erivamu reflectinga emu kusaidi emeka emuzimu kusaidi ebiri ne wanu abamanyi okutunulira nnyo mama lokuwa waliwe ekigambo ky'omumanyi ekigamba nti al ummu madrasa
3: mama somero
0: mama somero
2: damba,
0: damba. Mama bilali bwaisi idha a'adatta a'adatta jilan wa a'adatta sha'aban tayyib al-a'raqi wa muteka teka oti olimu kuteka teka yani generations ezigenda okujjolu ki oluvanyuma wosoma mu bitabo bya tarajum wale bitabo bya bamanyi bya tarajum ngaboogera ku kubamanyi wallahi usanga mu bamama abamanyi
2: abamama abamanyi
0: Bama, tunida mama wa Imam Maliki, Imam Darul Hijra, Bama Italia binti Sharik al-Azdiya. Bamuleta mkutubu tarajum, Imam Maliki nga gamba kumama we, ya gamba ti mama wange, yaringa talufu la imama an rasi, nga kwata imame chitambala na achisiba kuchi.
3: Kumotwe.
0: Yani nga musosayate yawe. Yenjali nyambale singo buchi obulungi
3: mama wa imam
0: mama wa imam malik weyamala ngo mwambazo obulungi imam malik yagamba nga ngamba ya bunayya
3: mwana wange
0: katigenda ngamugamba genda wa namugamba gende wa arabia genda fi majlis arabia wotuka majlis rabia yomu kuba sheikh wotunira tarjuma ya imam malik omukuba sheikh ba imam malik abasinga rabia na mugamba otuke wa rabia laba mama chagambo mwana taallam minhu al akhlaq wal adab
3: Allahu akbar
0: soko muyige kochi
3: empisa
0: neneisa kabla an ta'khudhu minhu al ilm wal fiqh
3: Allahu akbar
0: ngatunna mufuna kochi
3: yidi munti mnaidi munyinyi soko funa empisa neneisa
0: katoye mama olabo mwana go yatufurumiza imam darul hijra Imam Darul Hijra
3: yabamba kyenda byemu ano nti omuzadde afuna mwakadde akabuliro
0: omwana we
3: obulamu bwo bwachi mwana notamuleka bulesi kuba kati notamuleka bulesi eri musomesa abulire cha Sheikh Sharifu cha ino okuba
0: nedda baba
3: Sheikh Sharifu ino tulako ne headmaster ajirubega na amubulire ensi we kola ki
0: we tambula
3: biri ogenda kusomero basa sura fees oina kuba biba ino kugamba iyo oli agenda kumala ko mwezi ba muwo salare we na yegwe gwe kiba kwagalamu
0: gwe chiche ensi chee
3: amwambaza ngobushira
0: amwambaza imama empisi nambala yempisa era ku mulembe gwanga utateka kwa imama bachibala mu khawari mil murua enei setali nunji era na gamba mama
3: Allah
0: yanjigirize ebyambalo Imam Malik yabiyogera mutaro.
3: Nera ba mama wagenda mukatale. Ngalese mini ya mwana we.
2: Ayamba mwa muleke muto chobola ba.
3: Eranga mama yanyonyoro omwana. Lonche chichi vulu cheche genda okubayo.
2: Tulinde
3: tukono bayo nze nkuza magumba negwe gwendo ja kunyumirwa.
2: Sheikh wafu yaji atusomesa ku nsonge eno yagamba. Idha saluhati al-mar'a. Saluhati al-awlad. Omuchala walongoka.
3: No man alone.
2: Abana balongo. Iza saluha al-awlad.
3: Abana babe rabalongo.
2: Saluha al-mujtama'.
3: Society. Community yonna.
2: Iza saluha al-mujtama'. Saluha al-alam.
3: Kwa community society we rongo ka ensi yonna.
2: Si nege na kulongoka.
3: Sitegeza opposite yacho.
2: Opposite yacho.
3: Mama abo mubi mwana mubi.
2: Abana bafe. Abana bafe society efe.
3: Ndabo genti awote bayita o karo ka kanyuka amwenge.
2: Kanyuka amwenge. Bajja kukubaka peva. Tote kamu na business hiyo na toko lachi obeda mubu ilali ikirivu
3: njo batu de meeting kucharo cha fao mkuru mbao sirikali badeo banji nenge nsonge vijambi ya bifose vijambi abate mabavuka batu bajani bate ni umanyote matema umuntu numureka unga atole msaya
0: na tambla na
3: mbega kau bali bakata ngenzita jebata mtu wana chewa kutuwa lako ulumaro kutanga kuteka kuchisenge boi bati katimu itao Baba kusangwa ina kuwanika wosema mikono bajemu chabagala mu nsawo. Wo okolera ensobi nti okola mboki. Kato kimanye nti abaana b'abantu nabo. Era naye mama amugamba musonchaye ndudde okulya ku sente yo. Kati nga sente ataina tema muntu. Akuwereza sukari. kagambo kakuru sheikh
0: mama
3: amusindi se
0: imam mali tarajum
3: agende genda nebo utuke wo mwalimu
0: muyige ko ta'lam minhu al-adab wal akhlaq
3: empisa ne neisa
0: kabla an ta'khudh minhu al-ilm wal fiqh
3: Allahu akbar
0: gatonna muyiga ko yirimu nechi ne fiqh bino bigam gola bagambe mama nga akugambye echo ngoli mwana mutosolo kuchuka
3: tosobola
0: sheikh tunuira mama imam shafi abo betogera kuba nini
3: beba imamu abana betugamba anti
0: nsozi nsozi era waliwo
3: ye oyo yenyine nyine katutuge na muchempisa nena ne chenda byemu butubere maka tugamba e madina tugamba abantu oyo yenyine yagana ngo kulinye senga te madina ngensonga jawa nyezo kulinya nabbi oyali olabe mchisezo
0: chukwa mita imamu daru
2: al-hijra
0: enyumba yokusenguka yani yali imamu kumzikiti gwa nabbi abamanya bambagamba kumala emyaka ngana imamu daru al-hijra Imam Malik rahimahullah katirabayo Imam Shafi'i tata we yafa muto
2: Shafi'i yes yatiman
0: ngamurekwa nasha ayatiman yes nasha ayatiman na imama we yamutwalanga mu durusi na ilmu nga yamukwata ku mkono na
2: mutwalayo
3: mu darasa
0: ne bagende Makkah na kitasabai mu Makkah na anonye okumanya Makkah Imam Shafi'i Lekati ye sahibu l'ummu. Ye nanyini Eje shitabu cha cha imam shafi. Ye nanyini Neo laba mama.
3: Yamutandika.
0: Imam Ahmad.
3: Bun Hanbali.
0: Awo na nsozi. Nsozi. Era ilmu ya hadith. Walio hadith jivaita mursal. Yeyo hadith inga tabi'i. Iyalawa kusahaba alimukutuga amba kala Rasulullah automatically tu manjida wanti tabi alimba agamba teka Rasulullah tiyalaba kwani chitegeza abu se sahaba sibachi aina kutuga amba sahaba agambi enti nabia kulachi na yate mulimu abu gere chonga tiyalaba kunabia alaba kuwa sahaba wa maine bazituala era imamu Iraka inachi jambo cha agamba wa mathalu man arsalahu kaljabari Ayo yalese hadithi wetu ya mursala linga lusozi kati point bano betuli mukogerako
3: lusozi
0: jibali oshegeni Imam Ahmad yakula yatiman naye yagamba nti mama wange yankezanga nnyo kuntu wala kusomero mama wa Imam Ahmad ngati tunda bana kulya breakfast kati omwana wachogera techamulumange echo Echa breakfast.
3: Yalinga H2.
0: Charinga chimuruma.
3: Chari chimuruma.
0: Nenga mama yaga tugende. Yagamba kabla al-iftar.
3: Sina liya, tatuna liya breakfast.
0: Tatuna wana vietu. Kera kumacha kulia na ena akulachi. Na antuala mukundi. La baba na beba furumia. Mama wa Bukhari. Imam Bukhari. Mama wa Imam Muslim. Katumuto musikire chifana nyumuzize kumama wa Seka Sudais. Seka Sudais.
3: Ono yenyini
0: omulamu.
3: Imamu we Makkah.
0: Yagama mkutuba mama wange yantu alange. Ebirobi kuwa. Laduzi kube. Nkube etonya. Ngata inalu. Simanyi yoshekhe bantu. Sikisija gamansi namba. Kubana nafetu agala abana. Na abantu. Abatwale omwana nga treasure angaba warabu. Omwana. Tula wanena abana bavao. Nebagendo kola. Mufebe tutami ngangebi yumba. Nenge chimu tute kulabi ida mwana. Choka. Nga chimu jisize sine chimu kolaji.
3: Alinye nyonyi. Alinye Ethiopia na ita Addis Ababa. Na alinye na agwa. Na Egypt na agwa.
0: Na yeyo ngele. Nga genze kulabi ida no mwana.
3: Omu wati.
0: Nga te waluo nomula alabidide ngoeze. Nga waluo nomula. Point nti baga labana babwe. Tetuga mantifere tuwa kolaji.
3: Tetuba agala.
0: Ne point nti. Kweyo levu, mama wa Sudais ya gamba ngevetabi tunulira. Nga mutwala, nga wa mugamba gwetofa yobi idhnila. Oruna kulumo genda kuba imamu wa haramu imaka. Na ya gamba anti, echeo mama ya, na gelo fuka imamu wa haramu nga mama akozechi. Afude.
3: Simusaziza.
0: Tamusaziza.
3: Kuchirotu chari ya gana. Abiri mwababa gamba, amin.
0: Laba himamu, mama ze yali ya ino mwana. Ebirubirwa mama biyateka mochi okimanyi wano mu ggwanga mulimu abantu nga baadallah kyali mama we yakimugamba muto ngo tugende njagala obere doctor wallahi nakiba aga amaanyi gamukolaki gamuteekako aga amaanyi gamute point yaffe wano kyetwagala okugirayo omuntu iti an ummu madrasa
1: mama somero kubatu tunulidde bwotuwadde Imamu Maliki
0: Ezunsozi
1: mama engeri gya musindika mwagende n'obubaka bwa musindikirako Imamu Shafi tata yafa mama nasigala nga mutambulirako Imamu Ahmad ibn Hanbali
0: chechimu
1: n'otuletera kuwafu wa bulijjo sudayisi twagale nyoso ma Qur'an ye ndi mama abamugayalirira laba Qur'an ye twali firidwa
0: ebaddewo kati emyaka 3
1: legend nena kati
0: nekati akwata museba abantu ne baduke mese
1: tujja ne bagamba bale sei mama gundi mulungi bale ne yo musajjaja esine kirizan
0: esine kirizan soka yani gwe babala nti yafuna yagasensi
2: baizi ba sheikh
0: nga ajja ku sheikh ali kati ogendo laba nti dua ye yamukolachi Allah muyaisiza tetwala ba story Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri rahimahu hafidhahullah Allah mutukumira ina story ya nyumya yagamba nti omu kubakuma waneno kunywanto managana jibaita nywanto
1: musirikale
0: ku Hajar al-Aswari musirikale yagamba nti ye ya confessing a story ya jinyumya yagamba nti yaimirira ku multazam omusajja najja na agenda kumultazam ngawe bagenda unatikawe chifuba na hata niko kusaba Allah umusaji ya limu warabu onona ulida biyakolachi biyasaba
1: umusirikale
0: na teka mnyama ingolabo umusaji ya taina mwane miaka jigenze ay Allah wange mpo mwana ay Allah wange mpo mwana yagamu umusaji ya ni mfesi na jikolachi kuba ya mala na mgamba bithi ni lalla nebanyumiamu Allah jakuwa tofayo wabo sabie bii ni Allah
1: jakuwa
0: Allah jakuwa kakati ya gamba nti waite banga lia miaka nti Allah nadamuna naba sisinka nyaba naba bili ono musirikale no musaji ya liakolachi asabu umwana ila ya basisinka nyaku mulitazamu nga waite banga ngo musaji ya limu kusaba ay Allah umwana ono muzijire o
1: kano mwana wali
0: mwana tali
1: uu
0: yakoma wotata
1: lala ya mwana kule duo mwana ya mumu
0: ya mumu wa ay Allah mwana ono mkolechi
1: munzijire wo
0: webama ala onagenu labo msaji ono
1: fesi ya jira bako
0: na muka maro sigwe onunga muji keneba nyumia mnagati mwana antawanyo mwana ya ingire njaga mwana ya kola chino mwana ya kola chino na muka maneda today kumultazamu ga tusabe Allah mutulongoseze tumusabira kuvao tusabe Allah mutulongoseze Allah agenda mulongosa na kuba Allah kulongosa osaga
2: oddayo
0: kati naddayo na asaba omusajja ono yagamba nti omwaka ogujja omusiraamu ono yajja n'omwana we
1: yali amusabira okufa
0: omwana na confessing w'omusajja Sheikh yagamba omwana n'agamba mukaseera taata we yasabira dua wallahi Allah yantera mu mutima ogugenda ku muzikiti nsale na atandike sala
1: nari kumultazamu
0: eri mwana nari nenoga
1: kwaga mu mwako ogwanda ko nga Allah yanokunda data najja ne yaino kuba omugenda
0: nejja ine
1: Allah
0: oshege kati point sabira
1: abana
4: kumusa mkatonyeze mwenda
5: pal fm
6: ekula lyo muntu
5: wabo bulijjo
6: tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi betegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staff bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8 8 8 8 2 oba ku note 7 8 mukaga note emo nkaga mutano 9 3
7: Alhamdulillahi Rabbil Alameen
8: Program Schools Grand Competition

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Kala Yo World
1: Ne Spyro Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
1: Kanuka ikaseda akukutu seko program Ebyenji girisa kumutendira kwa wansi Ebyenji girisa education Kanuka ikaseda akukutu seko program Ebyenji girisa kumutendira kwa wansi Ebyenji girisa education
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sibye tando mulonje yako mide kumukutu Ogwachi kumumusa mvakutanize mwenda Palo FM Hekula erio muntu wabulijo Hasi yanze nkula msako Nechila msesingira dala okuba HHC Washalo nyo wafidwa mkama katonda bagumia Nibanda feba juru demio jia wajira mze chisa Muna sonyi wa muko katonda Ngoza chifuba chiva chagala kunu mbao Ise weekend Havaine mikole jenja ulo Mbayoza ayoza eja masanyu Abali ne jennaku nsabo muka makatonda bambi abagumye akasera kamuita musikangu naye tukirize nti Allah yawa era yajjako ebyenjigiriza mbana gusedda ndi nani omulonzi ampuliriza ndi ne nalugala abamuzirimu tujja kutegeera timu yamaze dokubanga ekalide emabega w'emizindalo ja Radio Pearl kiriza ba directors webali Abas bashehi webali bagenda kubanga bakutolira kusalamu buterevu ngabwe eri enkola yaffe tutandike inshallah taala haja tinsaiso kula bako sembelera omuzindalo okay ninga sibafuna bulonji hello tugende mazo Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
4: barakatuh.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Mzee Haji Soed Selmaga, Director Nalugala Muslim Primary School, Elisangi Boy Garuga, Mtebe.
3: Nsani sokula wa.
5: Nani nsani sokubaila na yuwa.
3: Okay.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amanya Ayub Ilyas Katira. Nangye mvude kunarugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center Garuga Entebbe Road
3: Nsanyisa balabaka Okay neyanziza ampuliza mulungi nalugala je somero lyetulina wano nze nakugamba ngenda kufefetera amasomero amalungi agajja mu nsawo yaffe economy ya Uganda era eyononeseemu ko mu nsawo z'abazadde ate tetulina nti tulina mwana omu wabula tulina abaana bangi kati nze nvaayo n'amasomero nga manyi nti ago masaamusaamu nga tekigakola gakitegeerera ddala okulaba nga ate tusomesa abaana ngaate bagezi nnyo nga bayitira ku mutindo gwa waggulu kati lindirira okope ennamba ya Nalugala w'oyagalira wonna otwale omwana wo ebisale ojja kulaba nga osobola n'okumuwa abaana bonna ne basomera ku ssomero eryo olw'ensonga nti oyinza okugaa nti nalina abavujjiriza bamuya kale lindira ennamba ya Hajati oba ba directors we bali wano bajja kubanga mwana watu ennamba eyo gifuna Hajati nsanyisa okulabako director nsanyisa okulaba ssebo bwe twogera ku Nalugala omuntu ategeere ki essomero eryo lisangibwa wa
5: Nalugala esangibwa Entebbe mu Katabi bw'otuuka ku Broadway gye bayita Garuga Stage mukyamira ku Starbucks eri kilomita emu n'ekitundu okuvaawo otuuse mu maka ga Nalugala Muslim Primary School
3: oba otuuse kyanjawulo ki essomero litandikira ku kibiina kyakumeka era likoma ku kibiina kyakumeka
5: Nalugala Muslim Primary School etandikira ddala okuva ku baby class netuka ku T7 wa primary 7 ngetambuza amaguru gombi ogoruzungu nageddini era abaana baffe bagenda okumala nasale ngeswala bajukuba budinda yonna bwomugamba okusoma nga asomawo bulungi nnyo kyetwenyumirizaamu nti
3: iri ku musingi gwaki
5: Nalugala yatandikibwa ku musingi ogw'obusiraamu okulaba nti bwe twajja mu Nalugala tewaaliwo masomero ga busiraamu mu kitundu waliwo lukumaani ng'eri wala naye ng'ebisale bya lukumaani biri waggulu ddala ddala ddala naye ng'abasiraamu bangi saidi y'entebe abatasobola bisale ebyo nitusala ne tugamba nti katutandike Nalugala tube nga tusobola okubeera nga tukendeeza ku bisale abantu bafune eddiini
3: n'ebyensi
5: ennyabo
3: Okay, ne musalawo ne mutandika Nalugala nga omwana wa baby temumuli azamanyiza paka ku wa P7.
5: Bwikiri.
3: Mutandika na bayizi bamwe oba bayizi abalale bajja okubeeyungako mu bakkiriza.
5: Tutandika na bayizi abaffe ne batandika n'abalala bajja oba jide MP3, P4, P5 tubani design tulabanga atinabafuna magendo kumala P7 nga ina kyafunyemu.
3: Nga ina kyafunyemu. Sengo muyizi ajja ku Nalugala. Primary school. Nga edini tajimanyi. Na yenga kilase nendala alimu P5. Nga na yomu zada ayagala ni dini. Aji kuwasa ganyi. Mubi kuwasa ganyi mutia. Kilase alimu ebedini ebiensi alimu chamukaga chakutanu. Ebedunia alimu kilase yo atenge wa mungu talinayo. Shehi gobo nzira mweche chibuzo.
6: Mbarakallahu fiti. Kakati embere yebawo nnyo ku masomero naye ffe mu Nalugala Muslim tukikwasira ddala ngeri yavunaanyizibwa nti omwana wajja kubanga abazadde banja kuba omwana nga oluzungu ali mu P4 najja nakugamba seeka nno omwana oyo mulandi njalava ono ng'alina ebbaluwa bbiri naye tufuba okulaba nga tugirondola kubanga tulinawo gye bayita special class kilase eyo yeberamu abaana ababanga tebatambulira wamu wabula kilase eyo kusaidia eddiini tujiwa basics kusaidia eddiini basics kusaidia eddiini tutegeeza bino wammanga kisookera ddala okusoma ebigambo by'Oluwarabu kuyiga okuwandiika Oluwarabu kubanga n'okuwandiika Oluwarabu mutawana guliyawo zahama yamanyi naye tufuba okulabanga omuyizi abayizi ababeera mu special class eyo baweereddwa ebyo
3: kuba obanyi bakinkubuuzizza omuzadde ali eyo awuliriza ajja kwagala aleeta omwana afuneko kuki ku ddiini nga tamutwalangako naye nga tamanyi agamba naye ali mukyakutaano ate eno byamuyitako tebisobola kukwatagana kati tubuulire ekituufu
6: kyenyogera dda nti bwamuleeta bwatyo tumuwa basics ezo kati mu baana abo manya Allah yatusa asitula mu ngeri ez'enjawulo mubaamu ye nga speed atambula ne wabaawo n'atambula empula naye bonna kino ekya basics tukibawa then awo tulaba nti basuumuseemu ne twongera okukola ki okubakwasaganya classes ezo kati wano wotwogera classes ezo kubanga waliwo n'omuzadde asobola okuba omwana ngali mu kyamusanvu mu luzungu waliwo programs mu Nalugala Muslim ezikitali ng'abaana bonna ebbanga lyamala nga basiraamu nga bali ku ssomero nga za ddiini ne zibayambako okubeera nti beeyongerayo okubeera nti bongera okumanya eddiini yaabwe ng'okusoma Qur'ani tulina programs ezo ezi extra wasomeramu ku Qur'ani ne wabawa kyamusanvu tasoma luzungu lwokka so embeera ezo tuzifiirako ddala okulaba nga eddiini buli mwana yenna ayise mu Nalugala wakira ina watu ze kusaidia ye dini.
3: Atu ze kusaidia ye dini. Haja njagala kubuzako, ba directors ni na babiri. Njagala kubuzako kusomero ya Nalugala, tuinayo abamufuna mpola, angashina bakutuka kubisale. Tuinayo abamufuna mpola, tulinayo abamulekwa. Chichi, nga mwe kudini yobu siramu cha muga seko. Nti tuline somero, newe tutuka kusaidia ye dini, wadenga kuru anjeri ya dini ne Chetuyambako kuruda lwa Allah chishi
4: atuyanziza ajati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo embeera naffe tugimanyi ojjako kuba nti tulina basali zetugaba tutunulira omuzadde
3: naye ajati osembezeka katebe wali nkufune bulungi
4: tutunulira omuzadde tuogerezeganya kubeera tuli bantu bazadde tuina abana banja abayitidde ewaffe
3: ng'essomero libakutteko nti temusosola mu bazadde omugagga jje n'omwava jje buli muzadde mumukwatanga bwazze
4: era tubalina bangi abasobola okuwa eki testimony nga tubakutteko sente zaffe zo ngazo ntono okusizezeziyan
3: ezekisulo omwana asoma ekisulo ku Nalugala
4: asasula emitwalo 7-8
3: mu kisulo ng'asoma byombi esaidi zombi emitwalo 7-5
4: aye buli mwaka tubaawo nembasale nga 5 asasula 4-5 wabo betulabye abajja nakunyonyola n'omulekwa bamulekwa bangi betulina nugamba katumulekemu yasome
3: yasome. Ah, Mungu akusasire, baba sasire, director Haji.
7: No.
3: Mwebale, omwana sasura emitwalo 7-5 nga asoma ebintu bibiri.
7: Bukiri.
3: Biki ebyetaagisa omwana okujja ku Nalugala?
7: Omwana okujja ku Nalugala, ajja, naleta, nakola interview, kubanga twagala nnyo omwana okulaba wawo tumutandikira.
3: Yes.
7: Tetugaba Buganda wadde.
3: Temugenda ku report card gyavudde.
7: Tuchisanzi nyo ngabana ava masomero ngaze ngabadewa bakole la vigezo baba somera ni majambwe bati Naluga tatuchirina sacho vwala tuwa sesi ngo mwana ngatuna na gana tukusari ya kuwa tukola chine tukua sesi ngatulaba okolo otia nitumanyanti mulipoti yomu fairo yo ozene makisana katifinga tuluwa na kulaba weyo ngera kwa otia ojaja na ita reporting ilikochi nana mge nomwa interview nga nana gamu limo kula chini
3: okweza alimu 15-15
7: na wazo mwana angivu chivade chiti angiri ya za akula chini akula buwati naloka chitu asuko gana okuwela ntusumira avane bibuzo okuko pira avane bibuzo tuwa wala nyomu mwana tumustadi nge manyomu tuwegwe tumuyambo kufao
3: okay
7: katiche wachigwa requirements si nyingi nyo
3: okay
7: kubanga mwana ngoo chisulo ajana omufaliso gwe ne kesi ye n'ebyokwebika then tumanya nti ebiwedde n'atuwa mpozi n'omutwalo gumu ogwa medical fee kubanga tulina onansi abeeraawo n'okulaba nti omwana ayinza okujja nga ageze bw'ati nsobola okulaba nti tusobola okumujjanjaba omu first aid esooka nga tulina okubeera nga tumutwala
3: okay njagala okubuuzaako abasomesa kika ki bye muwandiika abali ku Nalugala lwaki mbuuzizza nina ensonga era nayo genda kujja oluvannyuma mutendera ki ogwa basomesa
7: Nalugala ng'essomero liri nti badirekita ababiri bonna bayivu ate bakola mbitongole ebinene ebimanyikiddwa nti bamanyi system ya recruitment si muyolero nti azenze ndi musomesa wasomerawa tutuna kubaluwayo ne tracking ebbaluwa yo nga bweri ne tracking ne bwakolanga okuveno wansi so tulina ba qualified teachers
3: ku Nalugala
7: kusaidi ya eyedin saidi ya secular tulina ba qualified sheikhs tewali sheikh ali waffe nga taina senior 6 ate nga taina thanawi tulina ba kabalaza so ne tuyamba okubeera nti omutindo mu ddiini mulungi n'omutindo mu byensi nagwo mulungi
3: ba grade 3 teachers na wila ko government egamba nti HA yagala kutwala abasomesa balina zi degrees mu masomero mwakitandikako oba tekinnaba oba mukyali mugonde
7: grade 3 teachers bajja naye bonna bazeeyo ne basoma
3: kubanga
7: buli mwaka tubako nakyuka ntugana ntunavudde kwenu level
3: ayeyongeddeko
7: kubanga tebakyali ba grade 3 teachers nibo bo banoonya
3: okay
7: kati tuwe encouraging ntubayambako ne bagende enkumba kubanga tuli kumpi ne enkumba
3: university
7: n'ekisubi university kati bagenda wano upgrading kikuyambe nga tukyali wano tusobola ku understanding era bangi baseeka baffe nabo bagenze wala baseeka waali nga aina thanawi kati nga aina ne degree
3: haja tiwaliya njagala kubuuza akasomero lino litudde ku kirya liri ku bwannannyini tupangisa tulina ekisaayi bwe tukolera ebyemizannyo tuli tutya
4: essomero alhamdulillah Nalugala Katonda yatusaasira tutudde ku ttaka nga lyaffe
3: alhamdulillah
4: tulina ekisaawe ekinene ddala tetutawaana n'abaana gye bazannyira mizannyo nasale ngeri na mateka ga government wegali nti primary ntebe na nasale nasale na yeri nasaidi yayo na mtuizi ya balenzi basura muwa we mchikomera chawe na wala so tuli wagazi dala
3: muli wagazi era abana betaya tusobola okulimako abana ennaku zino tebamanyi bya kulima tulina we tulimako
4: enkoko
3: murunda oh masha Allah
4: tulifako
3: era
4: abana abayitire wafe tebavaayo nga balinga we bajja
3: omuntu waba betaze ku Dalugala primary school ayitandikire wa contact za Dalugala
4: contact tuina 0 7 0 1
3: Oba hajazi sambi.
4: Hajazi.
7: Tuina 0 7 0 1
3: 0 7 0 1
7: Asatu mubiri. 0 9
3: 0 9
7: Asatu munana.
3: Asatu munana.
7: Nituwane 0 7 0 4
3: 0 7 0 4
7: 9 4
3: 9
7: 25
3: 25
7: 89
3: 89 zonde tugenda kuziddamu tutandike ne yasose era yani ani ajikuwata ya basa ya director yani
7: yasose ya Hajjat Wali ya Naraiso director
3: Nalugala
7: Muslim Primary School ya 0701
3: 0701
7: asatu mubiri 09 asatu munana
3: 38 eyo ya Hajjat Wali
7: Hajjat Wali ya bomkuba bokuba aberako
3: okay
7: aha ezeko ya Haji Said Selmaga director
3: okay
7: 0704
3: 0704
7: 94
3: 25
7: 89
3: 89 ah olina ba directors direct
7: Mchiri.
3: Haji njagala kubuzako nina waliwo incident ya gwako emabegawo Oloza buzibu chobo letela abasomesa okuvaako waliwo mwana yatibwa somero lyali Luwero mzadde nkwado mwana wange asome mpulire gulire nti omwana akoze eki afudde naye nga tonanziramu kasoke njogereko na shehu joli oli mulunzi bagamba abasomesa abasomesa eddiini babayisaamu amaaso obusente babawa busammambo muholide tebaba sasula chiri chicha tubulireko
6: Hajjati bakama wange we bali wano nayisagala kogeranga bakama wange kogera nti Allah ekitofu Nalugala Muslim enkola terimu
3: okay
6: sasula enatufanagana enatuinkana saidi zonna abakozi wonna batwalibwa mu mbeera yemu omusala ogwakanyizi wako
3: Baguba wa mvude.
6: Kubanga, na njogira kubanga nchimanyi, njogira neba nangi wakozi wa nangi. Wali wa that distance mfuli ya kumarohozi. Na hei chitufu Nalugala tachiri yeyo. Elatu wakalo kinjalo pebaza, nganayo woli ya jati, sawadho wechite wachi wakumi lecho.
3: Amina.
6: Echo tachiri yomu Nalugala. Era msala alhamdulillah.
3: Mugufu na mukadde. Olowoza chi, abasome sabiba sange, biba somoza. Yogere daba some sabala toti haji ntsowe duwalu anone haja tigo yogera chowulira mbera cha basome sajiba itamwe basomoza munsike ebyenjigiriza
6: abasome sa ngwitundu ebyenja olo masomera genja olo ekitufu basinka nokusomoza okwenja olo olumu ngakuvudde mubaka mabawe olumu ngakuvudde oboli yao jiba wangalia bonga bo na ye ebisere bisinga Naye chali munalugala kisitira kuva mubaka mabawe nsasula
3: ba directors engeri gye basasula mu abakozi yereto omusomesa oluso okwechanga oh dear
6: ekyawa
3: onakola ensobi gy'atali koze
6: omuntu atasasuddwa chokange waka olusa ina family agenda kudde waka eno abadde mukola mujala amugaye ndi bakola
3: Nenga taina kyalaga.
6: Mwezo runo kuweddeko. Ewakaze yo bamtunulira.
3: Na yo omwezi gugwanga kwa gubala.
6: Omchala abala.
3: Oh.
6: Babana babala ntata e. Kati azeba mtunulide. Bamubanja musaba kino kati akomawo nawe mukama wo mugamba nti nze njagala kino kola kino naye nga twakoze ki
3: tomusasudde emirimu omwongera kumupakira lwaki abaana bawoggana lwaki bino ate nga gwe tomusasula yekyawa
6: kyovola abamu abasomesa batuuka akaseera ne baweereza naye ne baweereza kitundu kubanga omulabanga wali ku ssomero naye ng'ebirowoozo tebiriiwo kubanga alina byalowoozaako baamusabye kintu ky'obwetaavu bwonna ewaka naye nga tonnakola ki so okusomoozebwa okusooka kwa kusasulwa
3: bye kisinga okuleeta kuba kiri ekibuuzo njagala ba Direct Hajji agenda kuba ng'akyogerako nina ekyo njagala ogambye gw'okwasaganya eby'eddiini mulina staff yammwe namwe ng'ab'eddiini mugirina tusomereyoko tate tunamanya tutya kuba tetwayise na muyizi tusomereyo gwewekakasa ffe gye tuli tuwuliriza abagala okuleeta abaana ku Quran nga te n'essomero ofcourse eby'oluzungu nalugala yeeyisiza waggulu ekyo kyo nkiwaako obujulizi tulabe eby'eddiini era mutuula Piero I Piero I mumutuula
6: era inshallah tuva wano tugenda funa ibuuzo byaffe bya mocks bya wiiki ejja inshallah
3: ekyo n'ebibuuzo bino ebiseetingibwa nja kubuuzaako kubanga waliwo ebiva ku Uganda Muslim Supreme Council waliwo n'ebitongole ebirala nabyo ebiseetinga kati ffe abazadde tutwala biriwa era kuba ffe tumanyi wano UNEB abaana ba P7 batula bya UNEB senior bonna naye kakati wano tulinawo oba biwainange simanyi sijja bigenda mu nnyo kale tuweeyo essuula yonna mu Quran ekitiibwa
6: ngeje tuli ku mulamwa gw'okuyenjigiriza katusome aya okuva oba ayat okuva mu suratu Al-Alaqi patagana kusoma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى

0: Okay, so take a program.
1: Program, but now what is
0: that? Okay, program, what is that?
1: Insider.
0: Oh, man, where am I on?
1: Kakate siye maya.
0: Yesemo.
1: Mbutufo zamba no uri abantu banyine kuwa siye maani.
0: Akalulu.
1: Akalulu kekawa kuda. Akalulu neza chine unyi sa. Mbutufo akalulu akalulu siye maani kato kati yoku waka maani kwekati.
0: Abasanja wa tete msendo. China sende wa kwa ambulansi.
1: Nde natu nite sende wa umu. Ayeku wize kipande che mituwa alasa. Tuni kuze ni ngamba.
0: Ulimba kandi sabatachi kwa ngaba president boy.
1: Muko.
0: Selo.
2: Mulongo mugambe na eja muwa mchala.
0: Tumuwa Aisha. Mani besi
2: kwenye atenga Aisha uwo badechi.
0: Aisha muwe lao Aisha.
2: Oyo uwo atari alina wabweru wa kwanga. Kakati mkoo.
0: Nisimu.
2: Jenta mbuli de, ilo sime tambuli yako ne kansanga. Waluwe sumeri baita sidi. Sumeri ya governmenti. Jukira bulu nje edmaster avayo na agamba nga asaba obuyambi kusumere lyo ujiongere bizimba abana banji
0: Ye
2: muganda wange nambu esomero mutufu yetagisa ebizimbe
0: okay
2: otunulira kuba erigenda kusomere lyo amazima amatufu liswa ne muko
0: sebu
2: mulongo omanya amasomero ga gavumenti we gasomesa Leo uzibu wabudu wa government ya peteka yamba kuku kuhiti wabi zimbe kupaka natunia
0: nisimbe mwini ngeje mbogele ya
2: olaba kutipo
0: ee
2: polisi sume ya polisi eri uteke dao
0: wansawu wansawu mkaktaba
2: wani kisawu
0: ee
2: watunuri ya sumerewe ya liba dunji na yeti sumerewe ama kuwa weto nyaba na wabugabu uzi vale tamato ni baba angabaso mwuku vamo kilati
0: ee
2: katina watunuri ya vichia vijena masu wale ungoza masumerewe ya government kupa masumerewe ya government kateka msebe
0: mchiawa zezibu kutika jika za government umwala ino kuhiko ukwe tasa mumbele yuna
2: nga yeti asili za mnyanjo vati leka mwone kubatu wange
0: kasatu wasura
2: Abudu aki masuri ita japa edigoze na kula siwa baka koza na nuu mza unatuwa ha.
0: Ok.
2: Owai.
0: Tiro.
2: Mza kupa na munda vile nyao ni mza ajati msana.
0: Ok.
2: Alipani munda vile nyo na chuewa.
0: Kale mkwang.
2: Kwa yomu nongo mugambi jamu wa mchala.
0: Jamu wa mchala yetu mwa wange boy. Kutia boy.
3: Aizo kugawa do huo.
0: Yala si maisi bolu. Yaba kuwela wa mchala wabani. Sebo.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam
3: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Abagaga, mweba lukueleza.
0: Ugamboche tatu mwavu, katukuito. Katukuito mwavu sebo.
4: Kwanji?
0: Katukuito mwavu. Sebo na wali mugaga.
4: Banange, namanya Muhammadi wasu andimbu ya wanu.
0: Yusani. Mwurungu wakunu.
4: Aha, kakano, kakati amauli ya gari kwa saidi yenu.
0: Goke ndiza kudubozo, limo balaksi.
4: Oh, why? Aha, teka balaksi, njaka za chisebo.
0: Munae, watu gambe ibu ya fetuwele likili la mu.
3: Mbuya mbu mbuna na chifetima.
4: Nsema niki duanti, Muhammad Waswe, mbuya muli za wapalo, FM ate muagizi wa opposition.
0: Na kuka angaiseo. Achoge de boy, aha.
4: Kakati ya mauli la gari yenu
0: Isibu
4: Lero vale seko viweti Yenda babiri mkwerula kumuala wano Simanyo babana elula bana Mane babuso umuni mwaguna kuma mkubo Washiti wa ala ya singo kumanya
0: Okay
4: Kakano Jona elana angi Abantunga babiri basatu mbaiseo
0: Isibu Basatu mbaisa wago
4: Aha Ukusoke la dala Amauli liza wapalo Efe mbona
0: Yes.
4: Aba ne na abantu aba abagoberezi ba kugagawala lwa mpaka bonna abantu kugagawala lwa mpaka.
0: Okay.
4: Bonna mbagala bisinga. Mpozi ne mchala wangi naye kamutumireko akensusu.
0: Bamuita na akensusu.
4: bamuita Janati wa Muhammad.
0: Olaba mwine erinye lyagala fanana no we waffe. Janati mulungi
4: Alhamdulillah
0: Mutulabire
3: Bamba kumusembe kwandika ko dio
0: Kale mkwano
4: Yesebo
0: Kwe bali nyo Janati wa Muhammad D Janati wa baba mulungi munanga wesu nanga ko bali wa Janati abali omubi Tumanje basula Mutu ngero basabira
3: Ya Janati ngabali naje bali
0: ngabali Aina mbozi wa mwidanga Janati wa. Hili mwa msanga odo, msanga o.
3: Msanga o.
0: Mwidanga ya makini nga mkwano gwange. Mwidanga na kanuaji, na kanuaji Janati. Kane tupagala nyumbe wale jukwa gabuli za. Mwata wali mbetu ndisaidi za makere demu na imu university hao. Agamba oti ya mkadangini kuta Muhammad Musoke Chigundu. Mwogizu wa usida mwali. Kwa soze chivuli. Wali nyumbe mkade wange. Nga programu eno vera haka nosirikirira bote no juuliriza Dr. Kakumba mukadde wefoyo si mutwagala nawo kubuzaako
3: bwezi olyagiyisaatya olyagiyisaatya
0: ewa
3: olwo erinnya lyagiwadde
0: paalo
3: The insider.
0: Insider. Mwana we maya. E program wa jita The Inside Story. Yavasa wanya paka samukaga umkungu kungu nuhu. Ni mganda afe
3: chino we.
0: Watu watu jita amza. Omurusi hudu na jao. Ni wala kutiku wa mkulu Inside Story. Mwofiru wa binji mwana. Mze nga waka vaku mwe wate chido. Tiengola.
3: Ere yendanda.
0: Mze nchikola chini.
5: Hello.
0: Wanji nyam.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Nje moyo wale tuereza.
0: Kala je tu gambuti mpwano. Nguyu gira mpuli chikaju chata busi.
5: Kaje tu china buzugu.
0: Akasana kare kaka.
5: Akasana subhana la sawalla sasa ya tuwe kakuba kubanga.
0: Nasembo kuita awe na kwezo. Sasa wala kuita kwa nenda wanga wa asaya wa bantu wange wana wa wale kule langa kuma kuma wana waba kuba.
5: Nako zina chikambe duvetu wazi sule rika chitili uvi na ya. Allah sasa ribule meku waka mungsa.
0: Amina.
5: Kakati olawe bintu vya cheya.
0: Uyo
5: yogoma nyimo lemere kwa motufu nyo.
0: Kwa kasa?
5: Nyo.
0: Swaba?
5: Nyo. Wae, ito njegeze vyama. Kakati, ntumira ko abawuliriza bapalo hona bonna.
0: Ok.
5: Bevali, mbayoza yuza bevali kuweze miaka 15. Sala, sasa, atongere miaka bufukunya.
0: Tuanji uweza ni mamani javatu futi ankawale ni watu baka. Kwa mbuka la petition
5: ni tigeta palo. Mwa wachanji bana abatema umusala.
0: Mwana nge? Mwana mbea mwenga tino ukiriza watu kube. Suro bali imba limba.
5: Era mwali watu ufu. Agata ulira mkama
0: watu. Uchitenge ya lalutu wa maso ya tuwa kuwa kuminasa tuwa. Tuka wetuwa damba na wasaja wajia tu njigi.
5: Kati nitu mila kaba uliza palo vona. Umwani wange yonajali. Saba na mzobolonji.
0: Amina.
5: Abana bange bonna bali mu kumasomero.
0: Okay.
5: Nsaba Allah bawe okumanya n'okutegeera batere mu baraka bonna buli kye bali mu abatere mu baraka bakiyiteko bulungi.
0: Okay. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli kyote mama wange wa Kampala.
3: Mbadde sima ya gwaki namba.
0: Ebyeddala. Ebyeddala. Kali gojja kuddawo atogire.
3: Nega di.
0: Mwaba moroza fitina bafu Kampala.
3: Mwade na chenge na kugana ekazi.
0: Chogeri mlango lwa kamwao. Bago mulimu wano nga bachi mwaito fubu tuke vigamu. Mama wange. Ila ya manyu we mpanga alida. Ya manyu sentive wange. Ya manyu we nti. Mama wangoyo. Mama Hajati.
3: Na ye mama ino kumula gawa. Ntuno gandhi mama. Oh no.
0: Alosa. Opubalaga. Kuru nyona ikati mbele jituli mmo. Ila muna usaja buinza kugamba. Mjoe mbaba jona babi mveko. Mbaje nsaka. Mija tuke mbuza biata manyi. Mbele ya tafu kila dae mwana.
3: Mbele ya tuka ngo ina kweka mama.
0: Atuko saa kukila pia kaboy. Ndika.
3: Ndika. Wale mbile mbaba. Na hika mbile pini ngo ulia. Chisusi.
0: Pini toji mbili dawa no.
3: I'm going to go to the house. Yeah,
0: you can't go soon now in this. Zavira Kukuni Kuku Ocean.
3: Hey,
0: but we are going to get a general. Never mind. Take up that way, take away. You get it out. You're ready to do it.
3: Madam, I read that in Jack.
0: Hey, Nay, what Morgana Gita Mutiam?
3: Hey,
0: you are from Zoom to Gita Ihunga. Ihunga Yandi.
3: Ejembo.
0: What's wrong with you? What's wrong with you? kuta mukala wange.
3: Galije ku
0: kuta. Kati wakati galije akunta ngati munafa. Kaulusu elukunta ne kujane muliato ndikasuka. Shigera. Hei, baji liba jemu ni liba kasuka. Ama ni liba guzao ni labeleyo kunyanja ngeisee wale tukunachi. Katawala, ni liba kuatila mumazi nga tuwa iti jemari nenga nusate waina David ya
3: mwati. Mwati wate ya mazi ya
0: mwati. Ngalusi liya watuwala, ni liba tuwala ye Kenya liwe libeto. Aleo wanaonya, katate, waliwe jengo. Beri kubaya ni kuo, ni kuvaa kubwa mukono kato gena kudde kukurubala meno. Ngoi ni nkofu, karika wala hama.
3: Kati, soko ni nyo hili ni jengo.
0: Kati jenge hiyo. Beri wangali cha kunta. Tuyo kira, kwa mwene pa mkutia. Ate na ichi alusu mwela likia antibuwa yo kira. Mnyanjo mwa mchi waita shark. Aika wichikora si?
3: Gozi wechwala. Gwena, wali ye jengo nga?
0: Waku jengo.
3: Uzo ibeke jengo lino? Ngari veri, biyonjo, nene jari piki ngeriye kubali nilituwala.
0: Ewa mbungo. Wale mbungo ne jengo. Zengo kame jengo. Nisa kujale, sena lungu. Katumere tutuwala, hapa penyo na uka kuliyano tada.
3: Awa ugezi.
0: Usegera. Kwa chisimu nye jengo.
3: Ale tuwa kujengo. Awa kujengo na tuwa tumideko.
0: Kujengo, tuwa kujengo. Kujengo. Letu wakala beba zamu ina, awa chagumi jemu jengo alikuunda. Kwa ino kwa kende. Kati, dene chila la akakodio kejengo. Kwa hivyo alikuunda. Bofuna uwe kwa ata. Uwe nye
3: nya. Chitu.
0: Sirika. Masa gira. Bobo ide mali jo ina ngeginda kuzitoa jitege ende.
3: Wazirazo vlamu.
0: Ela masinga. Ejengo walija kuliatu. Mama nyo kujamba yote mabika suka. Kigamete nwe uke. Shigira. Neka tona nasapea ya kati nze yona. Humaincha altuka ku.
3: Eee, chitu.
0: Bia fayo. Chinyo aja jato ya chimba ze ba.
3: Sija kuwea hilo. Sija kuwea hilo.
0: Katona natu maturo gano yonu mana. Yari kuza.
3: Taina uzivu.
0: Ni wali yo kuza atene ni kuza yo. Why?
6: Uriomu hapa muna majama vundu, nijiwa kula mbubuka chikula angira, na ya kula chibio nabi ebidi eno.
0: Amu basendewe baimu uzebu hapuwe kula umuziki za mube, kende leze?
6: Pero nukia genda kuwa kunitio hao, genda kuoyo, ya kula wati.
0: Uchitengela?
6: Akujika nchikula nchikula chikula mbubuka, mbubuka.
0: Mbubuka sunjwe, motu nwebi ya wako zima, mbubuka mbiye mbiga.
6: Na yanze mkubiti za bandi chintu, kendeno mbubuka singo, asinge mtano vundu gulamu.
0: Okay.
6: Beromu mchangandu kwa wola wa singwa mbwa mnempisa. Kukuro kwa wola kenda na esimuka antikunda kwa chukwa wola wa mwecho.
0: Ato mkisago mwina tisibi ya kutiki nga. Kwa hondo mwotu kwa yangala.
3: Ato mwona na mutimo, nimi jamu.
6: Sawa kutumi lako mga na gajiona.
0: Ok, Abdunasi, chumi lako.
6: Dr. Asimi Ziwa.
0: Ok.
6: Haji Muhammad Ziwa. Masalambo nare kame maskiti sabura.
0: Ok. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jona.
0: Ehambade ndaba jengo akutiva.
3: First time you.
0: Nini mara nini ita boy? By the way. Okaiso kya mulusungu akanya bate? Those are strong winds musela bidde.
3: Did you?
0: Huh?
3: Did you? Nze first time ya nali sana nuka tunasaga kutambulia kuliatu. Na nchali ni jenge ilio. Na nchali ni jenge mba uwa na emu muna mnilu jafejino. Muna nge ucharu mu. Na kayonga ngambo genda kuli rechu.
0: Kukusi nika mjengo.
3: Eri arole njini tuwa adura ungendo kula wanga lidi dene kulia fide tulimu. Ejengu neri jariti. Na gamba lero mungu. Ngeze.
0: Kwa ino kunyewele muna angatono.
3: Mwela edatu wagiye, edatu wabalansi inga. Gaba agewe li, kwa liwa li kututi.
0: Ili kutuwala.
3: Era, omkula wali ya kendeza supidi, kujengo yedi ayirija. Akaka, wano katusikizemu nerije na ituji yako ah kukiche ngame diwogea na speed nene gweri
0: ogenda by the way ejenge nyo inaba hila shetifa mwabwani
7: ugambo chewe na sani atisimbize
0: ugambo chewe mkade wango we ntibi yu wansi kumiari yu na si ntibi
7: ono no munage msaja waka waka chari siru waga
0: ugambo le chari siru waga sibu
7: o wange jenje no mpora mpora
0: eche nyanja hanga ischera vila ngansi jia
7: ntaka tofuna kando jetu chiri emu nga wetuwe murugu nyakubifa
3: ugambo ya kudegana chiri etakubali
0: chivivi atambulide yu na kana kawala
7: owange era nange obwedda mulinda simulaba owaye yonasani amawulire agali eno munange era tukyebuuza munange omubaka ali ludda wa mubaka muwanga kivumbi oyo
0: kozi
7: simanyi oba yetagisa saala simanyi nakumanya
0: mwana wa mama
7: obanga gwe namawulire munange gotusingako okumanya
0: nasembeyo okulaba
7: ebintu ngubiyisa mu ngero
0: tata ebiji
3: ebiji
7: wevali kuweleza
0: ewe kuweleza tata sajia mwini na hiyo miaka kuminitano msa chinoka watu ina hiyo miaka kuminitano wauliza paru
3: kumiaka kuminitano ina kuminitano
0: ya hiku mbaka wabu tambala Haj Muhammad Mwanga Chivumbi ilanga ya deputy president china UP
3: Uganda.
0: Ya kwati bangu mwaha kwa katandika. Kusunga istewe za kubanti. Inabi amanyi kusunga zobu tuju. Ilaba demokoti nga yewa ino neno. Weekend vamu wachewa itabeiru. Kukande kumi.
3: Abobuliwo.
0: Ila. Ya mwa beiru vamu sinza nyongo mzila. Mkulu ono na agenda makage bitamba. Sanga vamu lindi itabantu vanji ni vamu aniliza. Kila na ina abani tiza. Mbigambo, pia kule saa ya lago kwewa za, ili abani wa mwini ndi ndi. Katunda, wane nteka teka ze.
3: Titu.
0: Na hindi njogea na wamu kwewa ita, hawa ita watia, ma eyewitness. Wale wana maulide, wana fabake deyi wa keyo, aba next media, wajidi NBS. Neba kola interview wade wano kola. Katiba hapa genda. Naba gamba amupele kede koku mzigiti. Kusinzi hila kuwena yukide na bu. Ura wafude ku mzigiti. Neba gatu geze. Naba gamba mninde. Nema nanyimize biti vini. Ngamba bubo ngamba bitufu. Chida bika katono na tanda kukugela na mbubo debuchari.
3: Nga kuteka tika.
0: Shikile. Kukufu wakumacha. Yaba gaita mugenda yade mazi kwa imukula kutuso kitu sali. Neba maloku sala. Neba mga fitugizi mga mna itugenda. Nange jaga genda kampala timukula chi?
3: Timugeka.
0: Katika yada ave wakanga atuse mkubu. Aba tatankomo hivi nizawe chibichi ya wamuwa kubindu katika wala wala wa deadline.
3: Nga nye gani kwe dali?
0: Shigira. Nga wala deadline yengenda manjifu ambao itukulila kubudi. Neba mga mze itugizi nabaga bana yange timundeka tugende. Teate gende. Ndozo mwe waka tunada mga mbaba nange tugenda waka. But just imagine. Tewe wamu kwa atide. Tewaba de muntu yena kwata katambi yako.
3: Chitofu.
0: Singa katubi uli na, yabuze. Na ye, ndaza katanda wati wakole nteka teka ze. Tumusabide. Kwa mbwa, polisi tena kufayaka kasanti ye muina. But at least tuwala bie ku polisi. Nga yeko zero de broke. For that we tusa chika kasi
3: chutu wachari. Chitofu, ito wachari.
0: Sinzira kata tuwala bie, polisi yebi duka.
3: Chitofu.
0: Ye traffic. Ya kwa sila broke. Ela polisi. Ya moto kaya kabangali. Ili kwa mpichi.
3: Chitu ee.
0: Ela wika. Nge broke. Nge moto kaya. Kuna ribe chivumbi. Mkatangi. Ela moto kazira ganti. Mabega wa moto kaya Haj Mwanga. Wabade ya NPS.
3: Chitu.
0: So katu wakatu wabade o. NPS. NPS. Mabega. Wakati ya Haj.
3: Mwanga chivumbi.
0: Maso. Kabangali,
3: kabangali polisi.
0: Ye mpichi.
3: Kati, mwansi
0: kuchukua ichikiri na kupolisi wade wa parking zao drone. Ilaba sajia mwebavude na jene mwakola chi, neba mtuwala. Heru wa mazimu isa au polisi ni broking wa makubo.
3: Again.
0: Hakutu wa kumekte gira. Zade sawa doza sawa nga mwenda. Fea mwenda wa kume. Nebuno kujua, tetumanyi wa wali. Tulinze.
3: Katsebe Allah.
0: Bafu nangu mkisa ni tulabai kutuitao. Sino bakala bako.
3: Majisu sanyo.
0: Mtu ategira nga mauli linete wana tuwayo kapdete. So, katusabili mkadi wa foyu wali. Siwe kusigala nga mulamu.
3: Musanga ni beiri wa inzele jumu goku vili.
0: Nza kambola mo ya luno.
8: Mani bagaane bakola ntugamba te bakola bagaane batankulira olugudo.
0: Bali mukola.
8: Ye no yita munyindo twagala kusabu
0: sisi. Said chao.
8: Neno sita bale wakiso.
0: Wakiso mudeyo.
8: Nini wakiso district.
0: Mm.
8: Wetu yano kumpe nechu wenda jona anagamba siri wala ne Kampala.
0: Lwaki lwaki wengane ekyalo si kibisibu. Dame.
8: So akwegana usebe ye wafe.
0: Lwaki wegana ekyalo si si musango.
8: So akwegana era nonya sanga sita bali so togera tuli bagumu.
0: Nina nge ndi mwakisi wangu manyi ati lisigumu gwa manyi.
8: Manyo bulunje eri nakauke wali ebi.
0: Obadde ji ekifunda kino. Ekitaina kisa kupeoza kwa. Bye.
3: Ava dada, ava rocha.
0: You want to go on?
3: I get to find us. Ah, why? That's nice. Mudu angi. Njaga kutumira ku mama angi. Mchala biura valamula. Genzo kwanga tumira kwa kusani tato angi.
0: Bira.
3: Pamita biura valamula.
0: Biura
3: ba.
0: Nili nyadonji.
3: Biola wala mula. Mutumi deko nyo. Ako sane. Nili
0: nye chikiru. Biola wala mula. Na ina kumpanu kwa yungala mula. Kwa kumpeo mbuze.
3: Kali. Ako sane mami Gausen. Weta vako. Na ye kumideko. Ago nyizo kwa ngasembi ya mbavidi. Mutumi yako chawi wange. Mfaa mfe wange. Na mwima Fatuma.
0: Omisani?
3: Chali wangi. Chali wangi. Nami mafatuma.
0: Kani. Aso mwana mtu sagara mwole itila mtu. Mwate mpole. Sambisa nyo mpilo kwa Champions League na amenye kedao. Chivoi no mwole itamude chikanga, ule de chenga kumina msambu. Wale kila kwa jo?
3: Nizo kubwa mkula kamerinyo.
0: Asiye bade kuleta kuleta mu le chigeze zisemba yo nga goro kipa na ta sa berijiam merino naje na kubaliza mu le chike bile zisemba yo vetu kati sina kusambisa chenda samba ukatunako Fatuma
3: tugende
0: zati ngise jonan badeo kulabaga la fibuna betulo kubera bulwa mukaga bwo kubera mwe bali nyoko agala pale FM tusaba mara imeka 15 boti wa tisha chukuba, tusikane kumacha wali saa kuminemu, utuntu wao, Mwentanda Extra. May God bless you. Have a nice weekend. Ugena chaka lido kuwa. Kupo kitu chaka la ukadie.
3: Sitia chaka la.
0: Ukadie mkulaba.
3: Nabuwayo.
0: Kayongo. Kayongo wa sibi kwa sentebe. Kwa sentebe. Kwa sentebe. Kwa sentebe. Salamu alaikum.
9: Wa alaikum salamu.
0: Kwa hivyo nisema.
9: Mwadipuro nji.
0: Wa sibi kwa sentebe. Kuchalo
9: nze obwasentebe bumaze kebanga
0: okale si
9: bumaze kebanga
0: ori sentebe ochalo chewamu
9: atenze ni office ziri nga 3 anaye nga ndi kuwa sentebe
0: disentebe
9: ochitegera ekisoka nze ndi sentebe waba molekwa. Ekyo bado kimanyi.
0: Bali simanyi sibugumpe byafaayo.
9: Ekyokubiri
0: Bomugwanga obomu kisintu chewa mwe
9: ekitunu chewa fesi gwanga lya mu
0: aha
9: goes gususula
0: aha kira tuza yebite bibiri
9: then descent be we work e
0: waka maka
9: eh
0: aha ekusatu
9: then ne kirala e wake wange
0: eh
9: wali we ntebe takirizwa mukuturwa
0: so gwe sentebe waba sentebe sebo sentebe tukwaniza
9: so sentebe waba sentebe owentebe
0: owentebe katate sigenda kuogera sentebe awalala kuva tuina kabe akabina
9: dinda ko
0: bye bye program program
10: omulisa ndolde Owange, nini mbuzi yo? Olunakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwa mwebirungo vyo nevyo mugaso. Ajira mwipime vye nja ulo. Erasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
11: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
12: Ne wakubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu tugatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walune half basari, eliaba isti kumi abanasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
13: Tusangibwa Old Kampala. Kumatini Road, Echenguru wa City Oil. Kutagi Hotel. Ye Apple Skills Institute. Ne Nol Dubai Foundation.
14: Mutecheka, mutecheka, amo kumiasa tu goka. Pukwetu rozensiona, muri kumacha. Netukususulira mwuride, ingabagabante, kosemu singa wabulaya.
15: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambanti nze entalo nzongera yu. Benjamin Netanyahu.
14: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
15: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwangira ya Kuwait. Nebakuba base ya America munda mugwanga eri Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo America ono simu wangu America yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mu bunanfusi
14: Kwa yungiro kumanya, mwe kumacha, okuvu kusa kumina bilichitondo, mwe kusa umezo kumacha, mkanyomero, kwa yungiro kumanya.

Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekola eriyo muntu wa bulijjo. Mwebale nyo mwebalire ddala. Ajja musinzira okuwuliriza nze Kayongo Hakim. Muzukuru wa jjajja Budda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, mwana nzalwa yebukoma nsimbi, nze ndiye mabega w'emizindalo. Tuli mu program Pal Doctor. Nsonga za byabulamu. Madde nkututekoko katono ku nsonga z'ekirwadde kya kansa. Nga nkuwa ku alipota ye kitongole kyensi yonna wakati mu kunonyereza okwagenze maso no kubanga kukolebwa mu mawanga agawira ddala 10-16 kakati bino wammanga bye byazuuliddwa. Ekitongole kyensi yonna kitutegeezezza ne kitugamba nti wakati mu kutalaga amawanga agawira ddala 10-16 nga beebuuza ku effects eze kirwadde kino ekya kansa ku bantu sekinomu ekitongole kitutegezeza ne kitugandi abantu bangi tugezezzaako okubabuuza naye be tubuuzizza ngojeko okutubuulira ebisago ebibatuusiddwako ekirwadde ekya kansa baze bagenda maaso n'okubanga batubuulira n'embeera gye bagenda maaso n'okubanga bayitamu olw'ekirwadde kino wulira bino. Ekitongole kyensi yonna kitutegeezezza nti abalwadde ba kansa bakitegeezezza nti mu mbeera gye bayitamu eyokustruggolinga okulaba nga bayimirizaawo obulamu tewali kisinze kubakosa nga kufiirwa nsimbi nga bagezaako okujjanjaba ekirwadde kino nti obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi bugenze maaso n'okubanga busaanawo nga bagezaako okutaasa obulamu nga bajjanjaba ekirwadde kya kansa. Era ekitongole kyensi yonna ekya World Health Organization kitutegeezezza nti abalwadde ba kansa era bategeezezza ekitongole kino nti newankubadde ebyo byonna webiri ensimbi zirugenze n'ebirala ekyokubiri abantu abalina ekirwadde kino ekya kansa emikwano mingi gibabulidde oli kasita akizuula nti mukwano gwange gundi yalwala kansa emikwano gitandika okugenda maaso n'okubanga gibeesamba abamu nga balowooza nti bagenda kuba babasabiriza okusobola okugenda maaso n'okubanga bayimirizawo obulamu kakati batutegeezezza ekitongole kyensi yonna kitugambye emikwano mingi gigenze

kyokka ewaka. Jukira nkugambe nti ekirwadde kino bwe kimala okujja batandika okugenda maaso n'okubanga bakukekejulako ebitundu ebitali bimu. Bakutemako okugulu, bakutemyeko omukono, bakusazeeko ebbeere n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowero. Kakati ekitongole ky'ensi yonna kigamba nti alipoota y'abantu abalwadde b'ekirwadde kino ekya kansa bakitegeezezza nti munnange bwe tumala okulumbibwa ekirwadde kino abantu batuddukako ne tutandika okubeera ffekka. Ne batuleka mu mayumba, ne bakuleka mu kazigo, abaana ne bakulekawo. Kyokka ng'ekirwadde kikuluma. Oluusi ebiwundu bye tuba nabo bituuka n'ebibanga bivaamu akasu. Abooluganda ab'emikwano bonna ne batandika okugenda maaso n'okubanga batwabulira. Alipoota ya kitongole kya nsi yonna eky'ebyobulamu ku kirwadde kya kansa mu kunoonyereza okukoleddwa okuwerera ddala oba okuviiridde ddala mu mawanga agawerera ddala 10-16. Kakati ne bagamba yadde ebyo byonna webityo webiri ekitongole ky'ensi yonna kigambye mu abalina abalwadde ba kansa abasobola okugenda maaso n'okubanga mubayambako. Abasobola okugenda maaso n'okubanga mubayambako, abasobola okugenda maaso n'okubanga mubabeererawo. Bino ebintu bikulu era mubitwale nga bikulu. Waliwo mukwano gwange twasoma fenna ku Kampala University bali bamuyita Jjuuko Hamza. Kyetujje tumala okugenda maaso n'okubanga tumuziika. Banga ndoza mwezi nga gumu n'ekitundu. Yafa ekirwadde kyali kya kansa, twamuziika we Kayunga. Samungu amuteeke mwaba abaddu abali wansi w'okusaasira kwe. Ensonga zino muziwulirize bannange. Bubanga okimanyi nti ojjanjaba omulwadde wa kansa. Ekitongole ky'ensi yonna kigambye bino ebintu mubitwale nga bikulu. Ekisooka, fuba okulaba ng'okola buli ekisoboka okulaba ng'omulwadde oyo akakkana obulumi. Fuba okulaba ng'okola buli ekisoboka okulaba nti omulwadde oyo akakkana obulumi. Twali twogera ne Jjuuko yangamba, Kayongo, kituufu ebbwa lye nina linnuma, kale ebbwa sandi kitutte nti kintadde nnyo ku bunkenke kubanga ekiwundu kyo weekiri nkiraba, naye obulumi Kayongo obulumi bungi. Ningamba ya Rabbi. Kale nno ekitongole ky'ensi yonna kigambye nti mwe abalina abalwadde ba kansa bannange mufube okulaba nga mukakkanya obulumi. Abamu mumanyi okubavaako mukadde n'oba ng'obadde oyina eddagala lyoyina okumuwa asule ng'amize obulamu bukakkane. Neno gama leero sente zimbuze, sente ze ninawo zinyamba leero tunamuyiyiza encya. Agenda kusula ng'akikijjana, agenda kusula ng'alumizibwa, ate obulumi obwo bungi. Kale n'ekitongole ky'ensi yonna kibagambye bannange mufube okulaba nga mukola buli ekisoboka okulaba nti abantu abo bakakkana obulumi. Ensonga ey'okubiri y'okufuba nga bwe musobola okulaba nti waakiri wabeerawo okuvujjirirwa okw'enjawulo, wabeerawo kasente kubanga bye beetaaga biba bingi. Ate bwe bamala okutuuka ekiseera nga bakutuseeko ebitundu ebitali bimu, akasente kateekeddwa okubanga kabeerawo, ensonga zonna okugenda maaso n'okubanga zitambula bulungi. Ekitongole kyongedde ne kigenda maaso n'okubanga kigamba nti ebyo byonna biba weebiri. Bannange abalwadde ba kansa mubafeeko, ekirala kye beetaaga kwe kubabudaabuda. Abantu abasinga bwe bamala okukulaalika kaakati kambalaga ekyokulabirako. Ffe twali baana bato nga bwe tugenda mu malwaliro kati nga jjajja budde atutwala ng'atwetikka ng'atutwala mu ddwaliro. Ne bwe yakutuusanga mu ddwaliro waliwo omusawo bamuyitanga Njuki, yabeeranga buyembaawo. Naye nga bw'otuuka mu ddwaliro dokita n'atandika okutabula eddagala, n'ajjayo empiso n'ateekamu eddagala bw'ati n'agitunuzaako ko waggulu n'anyiga ne wabaawo otufuluma ng'owuliro oyagala okugenderawo mu kaabuyonjo oba kyabanga kiki? Bannange saategeeranga nange kubanga bwe nalabanga ku mpiso ng'omutima gukyukirawo nga mpulira njagala genda manju, oyagala genda kunkumula

Kuchikumi mumu zamba katonyezi muenda pale femu ekula ili omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku lwa mukaga twebaza Allah w'ekiti wanate obulamu akyabu tuwadde okubeera mu abo abassa aboogera abawulira abatambula ate munnange nga ne memories zaffe zikola bulungi ddala ekyotteeka okubeera nti tukimwebaliza. Nze Matopo Hood okutambuza mu program The Pearl Magazine buli lwa mukaaga bweziwera saawa 12 paka saawa emu tuba mu programu eno ya Pearl Magazine. Abatugoberera nga musinziira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo mwebalire ddala abali ebweru w'eggwanga nammwe abali mu ggwanga erya Uganda kibuga Kampala n'ebitundu ebyesudde Kampala, mwebale okubeera nti mutugoberera. Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo, tukuleetera ebintu ebitali bya bulijjo by'oyinza okulowoozaako abooli awo n'obaako nekyoyiga. Era tukyagenda maaso n'okutunuulira omuvubuka amanyiddwa nga Rodin Alcala. Ono yali mutemu mu ggwanga erya America, yatawaanya nnyo ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga erya America okusobola okukuŋŋaanya obujulizi ku ttemu lye yali akola n'okubeera nti bazuulira ddala nti ye mutemu. Olw'enzita gye yattangamu eyali ebuzaabuza, poliisi y'omu ggwanga erya America ne ba detectives abanoonyereza ku misango kyaba wakadde akazibu okutresinga nti ono yakola ebikolwa bino. Naye gye byaggwera, Alcala yamala n'akwatibwa, ab'ebyokwerindira n'atwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa era emisango ne gimusinga. Kyekyaddiira ng'emisango gimusinze, akwatibwa atya, ettemu we twakoma yayongerako okutta kwa mirundi emeka okutuuka we yakwatibwa. Yazanyibwamu firimu zaali nnyingi, documentaries zaamukolebwamu nnyingi, emikutu egy'enjawulo mu America okusobola okuggyayo ekifaananyi ekituufu ekyono engeri gye yali atirimbulamu abantu ab'enjawulo. Alcala gwe twogerako kati mugenzi, yafa mu mwaka gwali gwa 2022 mu gumu. Yafaaki byonna bye tugenda okutegeera olunaku olwaleero. Amannya ga ag'obuzaale bamuyitanga Rodrigo Jacques Alcala. Bwe yakula neyewa erinnya erya Rodin James Alcala. Naye bwe yatuuka ng'atemudde nga bamutegedde nti ye Rodin James Alcala, yakyusa amannya ge mu communities gye yali awangaalira ng'alina erinnya erya James Alcala Rodin nga lye erinnya ery'omutemu poliisi lyemanyi. Naye nga mu kifo gy'awangaalira bamanyi erinnya lya John Bagger. Era nga bw'otuuka ng'onoonya Alcala akubula, bwe babanga w'otuuse bamanyi lya John Bagger, poliisi erya Alcala ye yali eritegeera obulungi. Tusimbule twongere okutunuulira Rodrigo Jacques Alcala, omutemu kungwa mu ggwanga erya America. Byonna bikolebwa osobola okutemula abantu bangi nga bw'okiwulira, osobola okuba ababooda bangi ennyondo ne bafa, naye enkomekerero ya serial killer, enkomekerero y'omutemu nako kuba kufa. Alcala yafa mu bulamu obw'okwejjusa, ne yeebuuza abantu nattanga baaki. Mu kkomera gye yali gye yeebaka okumala ebbanga nga buli lukya alubala nga nkoko ya mutamivu, kubanga yali alindiridde okuteekebwa kalabba bamutuge. Era yagenda okufa nga tebamutadde kalabba, naye pressure gye yaliko ye yamuleetera okufiirwa obulamu bwe. Wakati mu kwejjusa okaaba amaziga mu kaduukulu ka poliisi, Rodin James Alcala omutemu kungwa mu ggwanga lya America. Okusookera ddala obumenyi bw'amateeka bwa butandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa September omwaka gwa 1968 bwe yagezaako okutugumbula akaana ak'obuwala ke baayitanga Terry Shapiro. Akawala ako yakakuba ekintu ekyogi ku mutwe ne kawunga nga tekakyabitegeera, n'akasobyako poliisi okujja okukataza yakasanga mu kitaba kya musaayi. Kamala ennaku 32 nga kali mu kkomo oluvannyuma lwa famire yaako kazuula kaali kaana kasomero mu kiseera ekyo kalina emyaka 8. Alcala ke yatandikirako obumenyi bw'amateeka. Bw'amaliriza okukola ekyo, baddamu ne bamuzuula mu musango omulala gwa muwala wa myaka 23 eyali attiddwa gwe bayita Cornelia Corelli. Yasobezebwako n'attibwa mu kitundu kya Manhattan
mu apartment ye bamusanga nga afudde myaka 23 yali akola mu nnyonyi Trans World Airlines uyo namukutegeeza ne nkugamba lokala te yakoma okwo nadduka mu California nagenda mu New Hampshire ne yekyusa amannya ne yeyita John Berger polisi netimba ebipande nge munoonya naye era te yakoma kutemula bwamalirizaawo baddamu bamukwata mu mwaka gwa 1997 mukikolwa ekyokwagala era okutemula omwana ow'obuwala n'okumusobyako kana ka myaka 13 bakayitanga Julie J mu kkooti ono baamuvunaana mu kiseera ekyo baamusiba emyaka 2 mu kkomera mu mwaka gwa 1964 ne bamuta mu mwaka gwa 1977 naye ng'ebitabo bya poliisi olwedde bimaze okumuwandiika nga sex offender bwe bamuyimbula ne nkugamba nti ofiisa eyakola ku parolo ye n'akolamu obulagajjavu n'akkiriza Alcala ave mu Los Angeles agende awangalire mu New York mu ggwanga lya America eyo bw'atuukayo abaye akatuuka mu New York omuwala omulala n'afa omuwala oyo bamuyitanga Ellen John Hoover yali muwala wa mugagga yabula n'amala ebbanga ddene nga bamunoonya tebamulaba naye nga bagenda okukebera mu kitabo kye mwawandiika balina okusisinkana nga yalina okusisinkana omuvubuka gwe bayita John Berger. John Berger bagenda okunoonyereza obulungi nga ye Rodney Alcala yennyini ne bamukwata ne bamubuuza akana n'akataano nga bamubuuza omuwala mwamutaddewa n'abagamba nze muwala wammwe ndudde okumulaba mumanyi naye ndudde okumulaba tuludde okusisinkana kumbe yali amutemudde omulambo gwe baagusanga gutandise n'okuvunda kaakati Alcala n'asigala ng'agenda n'ebikolwa bye eby'obutemu eri abaana ab'obuwala mu mwaka gwa 1977 gwe gumu poliisi emukwata n'enjaga ne bamusindika mu kkomera n'amalayo kumpi omwaka mulamba nga bamuvunaana musango gwa njaga bwe bamuyimbula ku musango gw'enjaga n'akomawo naddamu okubeera nti munnanga kakkalabya emirimu n'okubeezaawo obulamu ono abawala abasinga abaagwa mu mbiize eitha yabagambanga tula mu motoka nkutwaleko nkuweeyo ka ride gwe omwana w'obuwala oli mulungi nnyo okutambuza ebigere abaana abalungi nga mwe tebatambuza bigere bwe katuula mu motoka ye ng'oyo agenda kufa emotoka ye yalinga geyeena yaakubiri oba sikyo yabalimbalimbanga nti emukubi wa bifaananyi a successful photographer era nga abagamba ebifaananyi byo ngenda kubitereka mu galale yange nga samples bwe yamalanga okubakuba ebifaananyi ng'abasobyako ng'abatirimbula ekitta bantu kye yasinga okwenyigiramu ennyo Rodney Alcala oba ekitta bakazi kyali wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka ogwa 1977 n'omwaka ogwa 1979 mu bbanga eryo Alcala yakoleramu ettemu lya mirundi mingi nga bw'okiwulira ng'ennaku z'omwezi mwenda November 1977 Alcala yatta omuwala gwe naggamba gwe bayitanga Jill Terry Balcombe yali wa myaka 18 ng'awangalira mu kitundu kye bayita Oneida mu New York ono bw'amala okumutirimbula omulambo gwe n'agutwala agusuula kasasiro mu Los Angeles eyo gye baamusanga ng'ali mu kagoye akampi ng'alaga nti yasobezeddwako n'okutemulwa n'atemulwa mu kutemulwa yatemulwa atya ono yamusiba migwa n'amutuga n'emikono n'aleka ng'agisibye n'amagulu naye nkugamba ettemu lye yaddako okukola Alcala yalikola ng'ennaku z'omwezi 16 December 1977 mu bbanga eriweza omwezi nga gumu n'ennaku ezigwamu n'addamu n'atemula omuwala omulala omuwala ono bamuyitanga Georgia Mary Waxted yali akola mulimu gwa busawo wano nkuzzayo mabega we twakoma ku lw'omukago oluwedde ku musajja ono omuwala oyo omusawo gwe yatta yali asula ku apartment bagiyita Malibu apartment omuwala yavuga okuva ku ddwaliro n'avugako nnaasi munne bamuyitanga Barbara Gale n'amuvuga okuva ku ddwaliro ne bagendako mu bbaala
Bwe wava mu bala navuga omuwala babara gale n'amutuusa waka n'amugamba nange ngenze waka kuwummulamu. Babara gale bwakira ku makya ne yeteekateeka agende ku mulimu. Balinda munnaabwe Georgia Mary Wexted nga tatuuka ku mulimu olunaku olwo. Ne bamulinda olunaku lulamba teyalabikako. Ewuwe tebamanyiiyo. Ne bagamba nedda nga tetunagenda wuwe tusooke tugende ku poliisi. Ne bagenda ku poliisi ne ba reportinga nti ono yali abuze. Poliisi egenda ekebera ku apartment, ku Malibu apartment, Wexted we yali asula. Basangawo signs eziraga nti oluggi lwe lwali lumenyeddwa kifuba ddembe omuntu n'ayingira. Bwe batuuka mu ddiiro, n'agamba basanga eddiiro lye lyonna nga likyankalanyiziddwa. Ebintu ebisinga nga byasiddwa. Nga kiraga nti wabaddewo okuyo oluyogaano wakati w'abantu ababiri. Poliisi yeeyongera maaso mu nnyumba yali esirise ennyo nga temuli kanyego. Neggula oluggi lw'omu kisenge. Amaaso abasirikale aba poliisi bagakuba ku mulambo gw'omwana ow'obuwala. Myaka 27 Georgia Mary Wexted nga yatemuddwa. Mu kutemulwa kwono yalina ebiwundu bingi ku mubiri gwe okwalina amannyo nga kiraga nti yalumiddwa mu kifuba omuntu eyamusobezaako. Poliisi okugenda okwekenneenya obulungi n'agamba ono baali bamusibisizza nylon, obugwa bwa nylon bwe baakozesa okutuga ono. Poliisi n'ekebera DNA eyasembayo okumukwatako ku mikono ne ku mubiri gwe gwonna. Bakebera fingerprints ez'omuntu eyasembyeyo okumukwatako. Bagenda okukebera obulungi ng'ebinkumu byonna ebyasangiddwa ku mulambo gw'omukyalo oli bya mukulu ono Rodin Alcala. Poliisi etandika omuyigo ku Alcala mwaka 1977. Baba bakyali ku muyigo. Omuwala omulala n'attibwa mu mwaka gwa 1978 ng'ennaku z'omwezi 24 June. Omukyala ono baamuyitanga Charity Lee Lambo wa myaka 31. Yali akolanga legal secretary mu kitundu ekya Santa Monica mu kasenge mwayoleza engoye ku apartment kwe yali apangisa mu kitundu ekya El Segundo. Omukyalo ono poliisi mu kutuuka okwekenneenya omulambo gwe baakizuula nti yali akubiddwa n'asobezebwako oluvannyuma n'atemulwa. Era ng'emikono gye gyombi gyali gisibiddwa mu mugongo. Poliisi n'eddamu n'ekebera DNA ze yasanga ku mukyalo ono. Era bagenda okukebera DNA nga zimaakinga neeza Rodin Alcala. Baasanga peya ya earring z'omukyalo ono byali biteekeddwa mu karooka. Nabyo ne babikebera nga DNA emaakinga n'ey'omukyala nga kiga nti ye yali asembyeyo z'okuzikwatako. Kaakati byonna nga bibaddewo, Alcala poliisi emuyigga ku ttemu. Ettemu ligenda mu maaso. Ekyasinga okubuzaabuza poliisi ya America naddala mu California. Mu California eyo waali wabaddeyo ekittabakazi nga kingi. Nga waliwo akabinja akoogerwako ke bayita Hillside Strangler. Hillside Strangler baali bavubuka babiri nga batemu eri abaana ab'obuwala babasobyako ne babatta ng'era Alcala bwe yakolanga. Kati poliisi ng'egamba oba Alcala yatemudde oba bali abavubuka be boogerako aba Hillside Strangler. Hillside Strangler kwaliko omutemu gwe bayitanga Kenneth Bianchi ne Angelo Bouno. Abo nabakutegeeza ku lw'omukaago oluwedde. Kati poliisi ng'eteekwa okunoonya abatemu ba mirundi ebiri, eteekwa okunoonya Alcala ng'erina n'okunoonya bali. Bali bwe baabakwata, in fact baabakwata okusooka Alcala, emisango gyonna egisinga baagyegaana. Egyabwe gye bazza baagikkiriza, ne bagamba naye gino naguno naguno naguno siffe. Gyonna gye baasanga ku DNA ya Alcala bano baagyegaana ne bagamba no si gyaffe. Poliisi egenda nayo okunoonyereza nga DNA gye yasangako
ya mwami Rodin Alukala oyo ngali ku muyego bamunonya ngena kuzo mwezi 14 omwezi ogwa February omwaka gwa 1979 Alukala Rodin binabawala bibagala nnyo lift omuvubuka ine motoke enyirira apakinza mugamba nkutwaleko mwari mwana wabuwala mulungi tote kwa kutambuza bigere tono ne byute yote linya boda jangu nkutwaleko mu motoka yake Alukala ateka akana kubuwala ka miaka 15 mu motoka akawala kano kaino muze ogwa hitchhiking hitchhiking kitegeza ayimirira kukubona abaze itawo naje kuba omukono ntwalako na mutwalako kakati akawala kano bakaitanga Monique Hoyt Alukala ke yakwata nakatwala ku apartment ye nakasobyako nakakuba emiggo nakajjawo nakateka mu motoka nakatwala mu bife by'ensozi mu California nakakuba ebifaananyi nagezaako okuddamu okukasobyako ebifaananyi bye yakakuba yabika kubanga kali bokunya ne kamwesimattulako bwe yali agaluka kuba ekiyinja ku mutwe ne kadduka ne kagenda ku gas station ne kekweka omwo we twakoma ku lw'omukaago oluwedde ng'akawala kano ayagala katta bwe katuukayo ne bakubira poliisi essimu poliisi nejja nekwata omuvubuka ono amanyiddwa nga Rodin Alukala bw'amala okukwatibwa poliisi eyamukwata tebasooka kitegeera nti yono Alukala anoonyezebwa maama we bw'ategeera nti mutabani we bamukutte nadduka misinde n'agenda ku poliisi n'agamba omwana wange bamuwe bail tayina musango mutebereza mutebereze bamukkiriza awoze ng'ava bweru Alukala ne bamuwa bail bwemala okumuwa bail ettemu liddamu litambula mu kitundu ekya California nga wayise emyezi ena nga kino kibaddewo ekyokwagala okutta akawala kano ka Monique Hoyt omuwala omulala atemulwa nga 13 John 1979 omuwala wa myaka 21 bamuyitanga Jean Marie Parenteau yali computer key punch operator yava ku mulimu ng'obudde bukyali nga yagala agenda azannyemu ku muzannyo gwa baseball bagenda okuzannya omuzannyo gwa baseball gavudde ku mulimu kuba yagamba banne ngenda yitirako ku kisaawe ngenda kuzannya baseball bwe yagenda okuzannya baseball enkeera tebaddamu kumulaba poliisi ne bagitegeeza nti ono yali abuze negenda ku apartment kwe yali asula mu kitundu ekimanyiddwa nga Burbank kisangibwa mu Los Angeles mu California poliisi bw'etuukawo we yali asula esanga oluggi we nga lwamenyeddwa mu ngeri ey'okukozesa amaanyi ng'era Georgia Mary Wickstead bwe yattibwa ng'oluggi lwe bwe lwali nti lwalumbibwa ne balumenya kifuba ddembe n'olwono lwali lumenyeddwa kifuba ddembe egenda okugulawo oluggi ng'omukyala naye yatemuddwa ng'ali bwereere mu kinaabiro kye ng'aliko ebisago bingi ku mubiri gwe omulambo gwe baali bagwebasizza ku pilo ng'ebegabega bye byebase ku pilo nga kiraga nti yasobezeddwako bw'atyo n'amala n'atemulwa omutemu eyamutta poliisi ekizuula nti yayita mu ddinisa ng'agenda era eddinisa ne limusala omusayi ne guyiika ku ddinisa ne wabweru w'eddinisa kaakati poliisi efuna stains ez'omusaayi amatondo g'omusaayi agaali gakulukutidde ku ndabirwamu ey'eddinisa kosa ne wansi ne ku fulo ku seminti poliisi etwala omusaayi egukebera ekizuula nti perpetrator omutemu yali Rodin Alukala Steele poliisi neebuuza ono lwaki atemula abakyala neetandika okukola okunoonyereza gye yasanga omuwala gwe baayitanga Catherine Bryant eyawa obujulizi n'agamba nti bwe baagendanga mu night club baasangangayo omuvubuka ono amanyiddwa nga Alukala era n'abagamba nti mukubi wa bifaananyi poliisi neewandiika
ebe chali yao ngena kuzo mwezi abiri omwezi ogwo mukaga omwaka 1997 gwe gumu omuwala amanyiddwa nga Robin Christine Samso oba Samsoi wa miaka 12 yewola akagaali okuva ku mukwano gwe amugamba mpaka galiko mvuge ngende nsoma amazina ngende mu kirasi ya amazina banabazi na amazina agali uniform direct movement nga ziri uniform babiyita ballet class omwana ono bwagenda okuyiga amazina teyadda bamunonya famire ye tebamulabako oluvannyuma lw'okumunonyeza ennaku 12 omulambo gwe gwasangibwa nga gutandise n'okuvunda mu Los Angeles eyo mu nsozi

Okay, uli ku chikumi mumsamva katonyeze mwenda pale femwe kula liyo mtu wavulijo webali nyo webali darantiro kubira gati oche kumide ku radio yo enganzi radio yo italiba radio yo ate kuweleza ulichimu chewetaga nati mubula mubu kare no tukwagala nyo webali nyo webali darantira kaungizi kuna kunuruwa lilo kubira gati la uchari ku radio yo ngabuli jira ne program zo wezi kusanga ukale notusima nyo njini dala guwe na atuliza okwetu la igwanga tu Uganda mukaga ogwankaita kusawa emu ye njini ya kaungezi lunaku uluwa mukage na kuzo mwezi zile kumi narumu mwezi gwa msanfu guite July mwaka mkumi bidi abidi mumukaga nze muzukuru wa Shaban mukasa chibirige kajimu Elijah Ahmed Natera nziguse kubiranga ati kutusa ko program obutonde makula ngabuli jo era tu kuweleza tusinzi down mu kibuge kikuru opposite Old Kampala Primary School wetusangibwa program yenu ya obutonde bakula ya byabulimi na bulunzi era nga tuji kutusa ko bulirwa mukaga sawe mu ya kaungezi paka sawa bili za kaungezi mpola mpola nga tukutusa ko ensonga ezebyobulimi mugwanga sakone munsi yonna okutwaliza awamu ensonga yebyobulimi ensonga eye kubera nga ate omanya butabo n'okuumamu obutonde sako n'ebyobulunzi mu mbeera eyo tukuweereza tusinziira wano nga wegambye mu kibuga ekikulu opposite Old Kampala Primary School era nga gwe nawe oli awo oyinza okubeera nga ate otunoonya watumanyira eri wakadde oba oli awo gye wakoma oba oli awo kutuuka so tusanga waneno ku Old Kampala Primary School opposite just bijja kubanga tolengera ebipande ebinene bijja kubanga ati bikulaga amaka aga Pale FM Radio tusinziira okubeera nga ati tuliziganya nze naawe saako ne bannaffe abalala ababeera nga ati basinziira wano okuweereza eggwanga mu mbeera eyo kale no tubaniriza natira akawungezi kuluna kuno olwale tubagala nnyo abantu bafumwe na abawuliza Pale FM Radio abantu bafi waliri mu bitundu by'omukono mukola chamanyi nnyo nyini dala ogambotya Othman Oporoti Oporoti Othman waliri ku boda ye Busia waliri Kenya banafe mwebali jo mwebali dala abantu bawo mwena mbagala nnyo nyini dala mwebali nnyo mwebali dala ndira njaga kubiranga atentumira ko banafe mwe abakola omulimo ogwo kuba obuyiso obwa yellow fever ku border kale mwebalokola nyawasani dokubiranga atemutereza muterezemu mu mbere tubiringa ati tutambulira ku PCMu wakibanga che kinokolebwa kikolebwe wakibanga che kinokolebwa kikolebwe nainga tubagala nnyo mwebali nnyo mwebali dala jagufiranga atera mtumira ko banafe mwina abali bwirwe gwanga mwe che tukola wanu kusomesa ebyobulimi no bulunzi che mukola kuweleza sente musimbi olono abali ku ground ndibe mwesiga nebateekesa mukola kya maanyi nnyo nnyini ddala ngenda kubeera nga te negatibwako bannaffe aba gawa agrofarm jukira nti be batuteekamu ensimbi mu programu eno okubeera nga te obaoliawo kutuukako yonna gy'oli nobeera nga te ogiwuliriza ate obaoliawo ebigambo ebiba bikuteekeddwa mu kutuuko olwo nno emikono nagyo ne gikola practical kale nno bannaffe abajja kubeera nga te batwegattako bunnambiro mu maaso awo era kakasa nti obuuli awo essaawa yonna bajja kubanga ati banegattako mu mbeera eyo bannaffe aba gawa agro farm be batuteekamu ensimbi era nga basajja bakugu nnyo nnyini ddala mu mulimu gw'obulunzi n'obulimi jjukira nti abo bakuwa obukoko one week saako n'enkoko mu levo zonna eimu yaabwe yakubeera nga ate batunuulira ggwe wenna akaaba obwavu kyekikusibye mu bwavu weerabidde nti topic kati ezisinga okwetooloola ensi yonna
zile ku agriculture echo ochera bidde onokubera ne bakabonyo ninga ya bya bulimi na bulunzi kale no be banafabo emu yabo yakubiranga ati batuteka teka mu masu mu malimiro gaffe mu marundiro gaffe mu mafamu gaffe babera batutukako mu mberesa nide ne batutendeka butya butuinzo teka teka enimiro zaffe butya butuina okudabiriza ebisibo byaffe olonno ne kugamba ati gwe na alina okusomozibwa kwonna mu kigambo ky'ebyobulimi mu kigambo ekyobyobulunzi gale nno kugamba nti wekwate bannaffe abagawa agro farm ate nno oyinza okubiranga ate weetaaga okubiranga nti otandikawo obulya business yo okwoyo obwavu amanyi waliwo bannaffe nga mu families zitera okutuuzatuuza meeting nga balina ensonga zebaagala oba olya okulambika eri abato bannaffe bwe babagamba nti muleteyo omutwalo mutwalo b'enkumi ttaano ttaano mu lutuula abamu bayinza ogamba sijja sobola mukama wange yangambye waliwo nzagenda obeera ku duty kale nno sijja sobola naye nga oboolyawo ekimwogeza ekyo sente talina transport talina nteeko talina sente zagenda kuwa famiry kati nno nolekera nemulekera ate abatamanyi kuteesa ne babateeseza kwegamba famiry bwetyo neesereba mpola mpola mu luwonvu naye ng'ate bw'obeerayo osobola okubiranga tolambika ensonga ezisaanidde naye ki ekikusibye sente kale nno tukugamba nti aba gawa agro farm so beekwatako bulungi nnyonyo ddala notandikawo bizinesi y'obumyu yes so otandikawo bizinesi y'obumyu ate nno n'ofuna sente oba ebigambo byo babagamba mubifuna bulungi tuulaawo ng'olina source of income tolinda mwezi omwezi gulwawo kakati gubuno twanka gutambulako ndowooza wiki ng'emu nenakwezi gwako nenaku nga bbiri kati wegunagwerako nga amabanja gaguli mu bulago kale wobeerawo ne source of income atist osobola okubeera nessuubi mu buli mbeera atist osobola okupambana mu mbeera eyo nobeera nga atist ogwirana buli nsonga yonna ebeeze mu maaso go naye tojja sobola olw'ensonga tolina sente essente zezifeshinga buli kimu zezifeshinga buli kimu era bw'oba tolina sente ogenda malizanga ekikomando buli mudaalo naye ebbanja senkubuulira amalwaliro mu ddwaliro ojja kumaliriza ng'olinayo amabanja because family abaana balwala ewaka mu byalo balwala ab'enganda kakati ojja kwesanga nga beetaaga ku buyambi bwo era ogenda maliriza nga gwe alina okubeera nga ate otaking over obeere nga ate oyambako kale n'okugamba nti bannaffe abagawa balina enkoko mu levelsi zonna z'oyinza otandikirako okulunda ofune sente bakuteekateeka ebiyumba by'enkoko bajja bikuteekerateekera mu mbeera esaanidde otandike okunoga omusimbi olina ennimiro yo eryawo yakulemerera olina ettaka right now essaawa zino woba olinawo ku ssente abantu bali mu bwetaavu bwa musimbi abantu bali mu bwetaavu bwa nsimbi because essaawa zino engeri gye kiri nti abantu bali mu bwetaavu bwa ssente kaakati kitegeeza nti gwe alina ettaka oboolyawo kyekiseera okozesa opportunity eyo ofune abantu abo abasobola okusambula ennimiro yo ojja kumaliriza okozeseza ssente entono mu eka emu eka bbiri eka ssatu kukozeseza ssente entono nga luli wakozesa oboolyawo emitwalo nga abiri okusambula eka yo kati essaawa zino oyinza okozesa emitwalo gyo nga kkumi ne balima olunno oteekateeka nnimiro oteekateeka nnimiro yo era kati kitegeeza nti opportunity kati gy'olina kwekwekwata ku bannaffe aba gawa agrofarm obeere ng'ate obeekwatako okozesa ssente ensaamusaamu kubanga naawe ogenda kutuula mukole mathematics mukole ekibalo ekiri rio leba genda teekamu bameka kakati mubale ti wano tujja kwetaaga abakozi bwe bati kwegamba naawe wenyigiramu n'olaba engeri gy'ogenda okutambuzaamu obaolyawo faamu yo lwaki nti essaawa zino wetubanga tuli mu bwetaavu bwa ssente kitegeeza nti
Bwoyinza spending bwobadde ogenda spending emitwalo abiri ogenda teekawo emitwalo kumi. Abagenda osima ebinnya by'ebitooke nga babadde basimira 15 oba mutwalo gumu, kitegeeza ku mutwalo ogenda kukozesa ensu nga 8 oba 15. Then mu byalo ebimu wabanga obadde okozesa abakozi ku 15 okusobola waayo 3-2 basobola okusima ebinnya by'ebitooke. Lwaki? Right now kati tulina kweteekateeka nga tuyingira ate sizoni endala. Lwaki? Omusana engeje guli nti mungi. Yes, omusana guli mungi because sizoni yo.

0: tendekero lino.
1: Kuna kuwe wafe Sheikh Amir Katude wamu ne Sheikh Siraji Kasirye Bannange abaddewo nnyo eri abayizi baffe bano abatuteereddwa amakubo gonna okubanga abayizi baffe bano basoma bulungi. Sheikh Amir Katude yaleeta enkola ya e-learning abayizi baffe bano okubanga basoma basomesebwa abasomesa abo abalungi wano awamu n'abasomesa okuva mu nsi ez'awaweru ez'abawarabu nabanga bafunira ddala ilmu. Ntwala omukisa guno bakadde bange okwongera okwebaza bakadde baffe bawalimu baffe abalungi bashekhe abakoze omulimu gwattendo okubanga batendeka bana abaana. Nsaba Allah tabaraka wa taala bakadde bange Allah abeerenga abasiima.
0: Omukolo guno nno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo mubadde Regional Assistant Mufti owa Uganda mu Kampala, Sheikh Hamidu Serwadda Busungu owa West Buganda, Sheikh Juma Maweje Kabanda, Sheikh Kigundu Swalehe mu Nabugerere n'abakulu abalala abawezeeko. Ebyo nga tumaze okubisa ku bali, yo poliisi eriko omwana gwezudde ng'ono abadde yawoobezibwawo ng'atemera mu gy'obukulu 7 okuva mu bitundu eby'ekiboga. Kaakati bano bagamba nti omwana mulenzi ono kigambibwa nti yali yawambibwa okuva mu tawuni kanso ey'ekiboga era nga poliisi eriko abantu bawerera ddala 2 ebakutte ne bassaako obunyogoga basobole okugiyambako mu kunoonyereza ku musango guno. Omwana yali yawambibwa ategerekese nga Ryan Luchams yali asoma ekibiina ekisooka ku Sedin Paul Kiboga Primary School era nga kigambibwa nti poliisi yategeezebwako ng'ono bwe yali abuziddwawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwakasambula gwe gw'omusanvu omwaka 2026 era nga maama w'omwana ono Hanifa Nabugwawo ow'emyaka 27 yeye kubira enduulu ku poliisi. Ono nno nga mukozi mu kaduuka ka mobile money era mutuuze mu Kabaka Njagala Cell mu Kiboga Town Council. Okusinzira kwa yogerera poliisi mu bendo area Wamala amanyiddwa nga Lameka Kigozi ategeezezza nti omwana ono yabuzibwawo ku ssaawa zaalinga 2 ez'akawungeezi oluvannyuma lw'okulabibwako ne munne bwe baali bazannya akazannyo era ng'oluvannyuma ono yabuzibwawo n'ataddamu kubikako kya mulubaale. Era okusinziira ku Lameka Kigozi ategeezezza nti kigambibwa nti omuntu eyategeerekekanga Nkwanga ono yalabibwako Saulo Nkwanga yalabibwako n'omwana ono wabula nga kigambibwa nti yagenda n'abaana abalala 2 balambirira mu katale akaali kalinaanyeewo era oluvannyuma bagenda okuddamu okunoonyereza omwana ono nga mayitirige tegakubikako kya mulubaale. Okunoonyereza kulaga nti Luchamzi yasooka n'atwalibwa mu maka ga Nkwangone yamujja wali okumpi n'akaduuka ka mobile money maama we yali akolera bwe yali tannaba kumukwasa Aine Mbabazi Agnes onono nga ye mukyala we yasobola okumwongerayo mu kyalo ekimanyiddwa nga Mulagi mu ggombolola ye Mulagi eri mu district ye kya Nkwanzi. Poliisi egamba nti Nkwanga kino yakikola mbugenderevu okusobola okubuzaawo omwana ono naye ng'okunoonyereza ne gye buli eno kukyagendera ddala mu maaso nga Bugolo nga Lameka ategeezezza nti n'omukyala Aine Mbabazi ono naye poliisi emaze okumuteekako obunyogoga asobole okugiyambako